Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

po sa Radyo Panayod at sa One Radio News FM Daet. Kasama rin po ang radyo natin Santa Elena. Araw na naman po ng Biyernes, ika-24 ng Hulyo, 2026. Kaya't maghahati naman po tayo ng mga updates at reminders mula po sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada. Ganyan po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno. Ganyan po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado. At ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Mariway Oksyano. Ako po si Jocks Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

Natapos na po ang ating billing cycle para po sa June 2026 billing month at magsisimula na po tayo para po sa ating July 2026 billing month. Ganyan pa man po ilang paalala sa ating po mga member consumer owners na magsisimula po ang ating reading period para po sa July 2026 billing month sa Lunes, July 27.

Ganyan po ang ating Area 2 office na matatagpuan po sa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo at ang ating pong Area 3 office na matatagpuan po sa Barangay Batobalani sa bayan po ng Paracale. At ang ating pong mga service centers, yan po ang bagong silang service center, Santa Elena Service Center, Capalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 Office Teller Window sa bayan po ng Daet at ang ating pong Drive-Thru Teller Window sa ating pong Main Office sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado sa buwan ng Hulyo. Kaya naman po bukas, huling Sabado po ng July, yan po ay July 25 ay bukas po ang ating Area 1 Office Teller Window sa Daet at ang ating pong Drive-Thru Teller Window sa ating pong Main Office sa bayan po ng Talisay. Sila po ay tatanggap ng bayad mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating naman pong active Canoreco Accredited Bayad Centers ay tatanggap po ng mga bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa kanilang due date. Ganyan po, tumatanggap rin po sila ng bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa atin pong mga accredited bayad centers, dali niyo po ang inyong electric bill or statements of account. Maaari rin po kayo mag-settle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng ilang online payment platforms. Yan po ang GCash, Paymaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po ang bayad riyan para po sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po ay hindi po lumagpas sa due dates, wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa mga nabanggit na online payment platforms, yan po ang inyong account number, account name at amounts ay matatagpuan mo sa inyong electric bill or statements of accounts.

Sa ibang paalala po, para po sa mga due dates, para po sa billing month ng July 2026, sabayan po ng diet, ang mga due dates po ay August 5 hanggang 19. Para naman po sa bayan ng baso, diyan po ay August 12. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay August 13. Sa bayan po ng San Vicente ay August 14. Sa bayan po ng Talisay ay August 17. Sa bayan naman po ng Mercedes ay August 18. At sa bayan po ng Vincennes ay August 19. Sa bayan naman po ng Kapalonga at Santa Elena, ang due dates naman po ay August 5 hanggang 6. Sa bayan po ng Labo ay August 7 hanggang 17. Sa bayan naman po ng Paracali ay August 7 hanggang 13. At sa bayan po ng Jose Panganiban ay August 6 hanggang 13. Dako po tayo sa ilang balita para po sa July 2026 power rates. Tumaas po ang power rates na babayaran ng mga konsumidores para po sa July 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 11 pesos and 51.49 cents per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 10 pesos and 76.33 cents per kilowatt hour noong nakaraang June 2026 rates. Ang low voltage rate ay 10 pesos and 56.13 cents per kilowatt hour. Habang ang higher voltage rate naman ay 8 pesos and 65.68 cents per kilowatt hour. Ang pagtaas pong ito ng 0.7516 cents per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay ang pagtaas ng generation system charge ng 0.7005 cents per kilowatt hour. Kaya naman po ang ating generation system charge mula po 5 pesos and 1469 cents per kilowatt hour. Yan po ay 5 pesos and 8474 cents per kilowatt hour. Yan po ay dahil sa pagtaas ng wholesale electricity spot markets or WESM charges at fuel cost ng Thermal Zone Incorporated or TLI para po sa supply month ng June 2026. Ang pagtaas po ng WESM charges ay dulot po ng mataas na demand sa kuryente sa gitna po ng manipis na supply nito sa Luzon grid. Ang pagtaas naman po ng fuel costs ng TLI ay dahil po sa mataas na presyo ng imported coal na dulot po ng mga pagbabago sa foreign exchange rates at presyo po ng krudo dahil po sa tensyong nararanasan sa Middle East. Ngayon din po ang pagtaas ng system loss charge ng 0.0920 cents per kilowatt hour at ng value added tax or VAT charge ng 0.0314 cents per kilowatt hour dahil po yan sa pagtaas po ng generation system charge. Sa kabilang banda po, patuloy naman ang pagkolekta ng mga sumusunod. Yan po ang Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 cents per kilowatt hour na nagsimula po noong buwan ng February 2026, alinsunod po sa ERC order para sa ERC case number 2025-060RC noong January 30, 2026. Ngayon po ang Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 cents per kilowatt hour alinsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Patuloy rin po pagkolekta ng feed-in tariff allowance or feed-all charge na 0.2011 cents per kilowatt hour. Alinsunod po yan sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025 at ang uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 cent per kilowatt hour na nagsimula noong buwan ng February 2026, alinsunod po sa ERC Resolution Number 2, Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Bumaba naman ang Transmission System Charge ng 0.0723 cents per kilowatt hour. Kaya naman po mula 1 peso and 1262 cents
per kilowatt hour noong June 2026 billing month, ang transmission system charge ay 1 peso and 0.0539 cents per kilowatt hour ngayong July 2026 billing month. Yan po ay dahil sa pagbaba ng ancillary service charge. Yan po ay ancillary services from the reserve market at power delivery service charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa supply month ng June 2026. Nakadagdag rin sa pagbabang ito ang naiwasang transmission costs na nagiging savings dahil po sa patuloy na supply ng kuryente mula po sa renewable energy embedded generation facilities na nasa franchise area po ng Canoreco. Samantala, na-extend po ang pag-suspend sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance or GEA All Charge na 0.0371 cents per kilowatt hour na nagsimula noong May 2026 at ngayon hanggang 2026 billing month na alinsunod

tayo, one office na nasa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Ganyan po ang ating Area 2 office na matatagpuan po sa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At ang ating pong Area 3 office na matatagpuan po sa Barangay Batobalani sa bayan po ng Paracale. At ang ating pong mga service centers, yan po ang bagong silang service center, Santa Elena Service Center, Capalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 office teller window sa bayan.

sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw sa kanilang due date. Ganyan din po, tumatanggap rin po sila ng bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa ating po mga accredited bayad centers, dali nyo po ang inyong electric bill or statements of account. Maaari rin po kayo mag-settle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng ilang online payment platforms. Yan po ang GCash, Paymaya at ang Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po ang bayad riyan para po sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po ay hindi po lumagpas sa due dates, wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa mga nabanggit na online payment platforms, yan po ang inyong account number, account name at amounts ay matatagpuan mo sa inyong electric bill or statements of accounts.

Sa ibang paalala po, para po sa mga due dates, para po sa billing month ng July 2026, sa bayan po ng diet, ang mga due dates po ay August 5 hanggang 19. Para naman po sa bayan ng baso, diyan po ay August 12. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay August 13. Sa bayan po ng San Vicente ay August 14. Sa bayan po ng Talisay ay August 17. Sa bayan naman po ng Mercedes ay August 18. At sa bayan po ng Vincennes ay August 19. Sa bayan naman po ng Capalonga at Santa Elena, due dates naman po ay August 5 hanggang 6. Sa bayan po ng Labo ay August 7 hanggang 17. Sa bayan naman po ng Paracale ay August 7 hanggang 13. At sa bayan po ng Jose Panganiban ay August 6 hanggang 13. Dako po tayo sa ilang balita. Para po sa July 2026 power rates, tumaas po ang power rates na babayaran ng mga konsumidores para po sa July 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 11 pesos and 51.49 cents per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 10 pesos and 76.33 cents per kilowatt hour noong nakaraang June 2026 rates. Ang low voltage rate ay 10 pesos and 56.13 cents per kilowatt hour, habang ang higher voltage rate naman ay 8 pesos and 65.68 cents per kilowatt hour. Ang pagtaas pong ito ng 0.7516 cents per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay ang pagtaas ng generation system charge ng 0.7005 cents per kilowatt hour. Kaya naman po ang ating generation system charge mula po 5 pesos and 1469 cents per kilowatt hour. Yan po ay 5 pesos and 8474 cents per kilowatt hour. Yan po ay dahil sa pagtaas ng wholesale electricity spot markets or WESM charges at fuel cost ng Thermal Zone Incorporated or TLI para po sa supply month ng June 2026. Ang pagtaas po ng WESM charges ay dulot po ng mataas na demand sa kuryente sa gitna po ng manipis na supply nito sa Luzon grid. Ang pagtaas naman po ng fuel costs ng TLI ay dahil po sa mataas na presyo ng imported coal na dulot po ng mga pagbabago sa foreign exchange rates at presyo po ng krudo dahil po sa tensyong nararanasan sa Middle East. Ngayon din po ang pagtaas ng system loss charge ng 0.0920 cents per kilowatt hour at ng value-added tax or VAT charge ng 0.0314 cents per kilowatt hour dahil po yan sa pagtaas po ng generation system charge. Sa kabilang banda po, patuloy naman ang pagkolekta ng mga sumusunod. Yan po ang Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 cents per kilowatt hour na nagsimula po noong buwan ng February 2026, alinsunod po sa ERC order para sa ERC case number 2025-060RC noong January

2030-2026. Ganyan po ang Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 cents per kilowatt hour ang linsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Patuloy rin po ang pagkolekta ng feed-in tariff allowance or feed all charge na 0.2011 cents per kilowatt hour. Alinsunod po yan sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025 at ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 cent per kilowatt hour na nagsimula noong buwan ng February 2026. Alinsunod po sa ERC Resolution Number 2, Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Bumaba naman ang transmission system charge ng 0.0723 cents per kilowatt hour, kaya naman po mula 1 peso and 1.62 cents per kilowatt hour noong June 2026 bidding month, ang transmission system charge ay 1 peso and 0.539 cents per kilowatt hour ngayong July 2026 billing month. Yan po ay dahil sa pagbaba ng ancillary service charge. Yan po ay ancillary services from the reserve market at power delivery service charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa supply month ng June 2026. Nakadagdag rin sa pagbabang ito ang naiwasang transmission costs na nagiging savings dahil po sa patuloy na supply ng kuryente mula po sa Renewable Energy Embedded Generation Facilities na nasa franchise area po ng Canoreco. Samantala, na-extend po ang pag-suspend sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance or GEA All Charge na 0.0371 cents per kilowatt hour na nagsimula noong May 2026 at ngayon hanggang 2026 billing month na alinsunod

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trending music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay?

0: So ang palayabang kinikinyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
5: Gen Z.
4: Pinoy.
5: Pinoy.
4: Pinoy.
5: Gen Z.
4: Tugstugang.

0: Gen Z, tugstugan Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy, Gen Z.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM. It.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: 99.7 News FM. Dot. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio. One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio. One
10: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: asin taga pagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Barada 30, Barada Lugan, Barada 30, Barada 30. Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
2: Barada 30, headlines.
1: Pisong dagdag pasahe, kagadan kan mga driver sa Bicol, kasunod kan mga paglangkaw kan presyo, kan produktong petrolyo.
3: Pinakainot na community college sa Kamalig Albaya, bubuksan nangunyan na Agosto.
1: Katanduan as PDRRMO, nakabantay sa posibleng epekto kan bagyong Kapiapo.
3: Haros sa 800 na pamilya sa Tabaco City, nagbinipisyo sa Aftlif Assistanza.
1: Tubong kamsur valedictorian sa PMMA sa Lighirang Class of 2026.
3: Mga kapulisan sa Albaya na iligtas ana sarong ina asin mga akik kainiya makalihis i-hostage nin padre di pamilya sa Limona.
1: Sa lado nasyonal, BIR nagsaangat nin 22.71 billion pesos na tax evasion case kontra sa SunWest Incorporated.
3: Panibagong biga time oil price high pinagkakahadita ni Luwat na ipautoba sa masunod na simana.
1: Janet Napoles, guilty liwat sa graft as in malversation charges.
3: DA pigagad ang 250 bilyones de pesos na pondo para sa taong 2027.
1: DMW hinagad sa ombudsman na balikan ang pagbasura sa graft complaints kontra kay Arnel Ignacio.
3: Sandigan Bayana, pinagpapaliwanag si Senator Marcoleta, katakod kan preventive suspension.
1: Grupo nin mga paraoma tinawanin pasang awa na grado ang Marcos administration sa performance sa pagtutok sa sektor kan agrikultura.
3: Chinese Coast Guard binugahan nin tubig ang barko kan Pilipinas sa Baho di Masinloca. Sa baretang showbiz, veteranong abogado na si Jose Sison na maaram na sa edad na
1: 88. Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Biyernes, Julio 24, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daes. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30!
1: Oras niya to alas 5:06 nin pagkahapon. Base rin nakita sa detalyas kan mga barata sa lado lokal na tod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabawag kalpon hindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barreta Lukan!
1: Kahagadan ko niyan ang pisong dugang sa pamasahe kan mga jeepney driver sa Bicol kasunod kan nanotarang liwat na paglangkaw kan presyo nin petrolyo sa mga nakalis na semana. Si Congi Condor Biston Bicol President Ramon Rescovilla inian nganing day mawara sa tinampo ang mga driver na nagpapasada asin maipagpadagos ang saindang serbisyo sa mga commuter. Makakadugang ang nasabing dagdag pasahe sa saindang ganansya asin makakatapang na makabakal maski papaano kan mga panginot na barakalon siring kan bagas. Pagdoon pa kaini, namantang may 10 pesos na fuel discount, sinabi ni Rescovilla na bako ini bastante para sa inda. Dugang niya na haros 15 pesos ang nawara sa saindang ganansya, huli kan padagos na paglangkaw kan presyo nin mga produktong petrolyo. Mientras tanto, katakod kan gigibuhong State of the Nation adras ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, Hulyo 27, makundusir man ang grupo nin pagprotesta sa Banuaan Kandaraga asin sa siyudad Kandigaspi, kunsein, saro sa saindang pangapudan ang magkaigwanin panghaluy na solusyon sa mas naglalalang krisis sa produktong petrolyo.
3: Nitalyas kan mga bareta dumana sa Kamalig Albaya. Piglalaomang mabukas na sa bulanin Agosto, ana penaka enot na kolehiyo sa Banuaan kan Kamalig Albay, uuyo ana Kamalig Community College. Sigon kay Kamalig LGU PIO Team of Flores, presenting nagaako na ang nasabing kolehiyo nin mga enrollisa. Makalihis na magsaira roma sa mga evaluasyon ang nadeterminar kan Commission on Higher Education o CHED na preparado naman ang eskwelaan na mag-opresira nin degree program siring kan Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Paliwanag kan opisyal na ininaan basado naman sa resulta kan ginibong survey ko na sa ina nangyenot ang nasabing programa na maawot kan mga high school students sa saindang banwaan. Dugang pa ni Floreze na sangunyan, padagos ang koordinasyon kan LGU Kamalig sa CHEDA kung ano pa ang pwede sir na i-presyeran na mga degree programa. Prioridad subot kay ni ang mga estudyante gika na sa Kamalig, huli saro sa mga obyeto nindaan mabawasan ang gastuson sa pagklase as hindi na magrayo pa ni eskwelaan ang mga estudyante sa saindang lugar.
1: Alas 5:09 nin pagkahapon, detalya sa kan barata sa Catanduanes, nakaalerto ang mga opisyal sa probinsya kan Catanduanes katakod kan posibleng epekto kan bagyong Quiapo, maski pa day inidirektang makakaapektar sa nasabing island province. Sigon kay Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Section Chief Roberto Monterola, na nagtitinir man na normal asin kontrolado ang sitwasyon sa ngunyana. Sa presente, nasa monitoring subot ang mga lokal na opisyal sa paghirokan na sabing route nin panahon. Dugang pa kay ni, nasa presente normal pa man ang maging sitwasyon kan karigatan. Sa ibong kay ni, pinayuhan man liwat ang mga residente na maging mapagbantay sa kondisyon kan panahon.
3: Iguang kabilugan na sa 682 na tios na pamilya sa siyudad ning Tabaco ang nag-ako kan enot na payout kan na 2,000 pesos na uplift assistance sa hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol kasugma Hulyo 23. Pati subot sinda kang 2,629 na target na binipisyaryo sa siyudad na naunang bitana sa Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistic Authority. Makakareceive man sinda nin 2,000 pesos kada bulan na sundo Disyembre sa paagikang digital transfer. Sigon na sa DSWD, party an uplift kana programa kan gobyerno para makatabang sa mga pamilyang naapektaran kan halangkaw na presyo kang langisa asin na paglangkaw kan kantidad kan mga pangenot na barakalona. Sa bilog na nasyon, nasa 2.5 milyones sa buot na tiosa na pamilya ang target na manginabang sa nasabing programa.
1: Nagtapos bilang valedictorian kan Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang class of 2026 ang 25 anyos nagikan sa gugon Karaykayon da Tigaon Camarines Sur si Midshipman First Class Mark Owen Trillas sa ginibong commencement exercise sa Zambales kan Hulyo 17. Sigun kay Trillas, na-inspire siya na maglaog sa PMMA huli ka na sa iyang ama na nag-graduar man digdi. Pagkonsiderar niya subuot na sarong blessing in disguise ang duwang beses na dai siya natanggap sa PMMA. Nag-adal mo na siya nin Marine Engineering asin nag-focus sa academic asin training aspect na naging kausa nganing dagos na makalaog siya sa PMMA. Dugang kaini na kinakaipuhan ang pagsasakripisyo ubot sa bihon na maski may mga okasyon sa luwas ang kinakaipuhan na tanggapon na dai makakaatindir huli sa iyo ini ang buhay sa akademya. Siring man na dapat may makusog na mentalidad, maghanap nin mga amigo na mapagkakatiwalaan asin susuportaran sa pinakahababang punto nin buhay sa laogan akademya asin pinakaimportante ang mga G. Saro sa iyang binakanan udan sa Laogan Akademya ang mapadapit sa leadership na naghubog sa iyang pagkatawong niyan. Bilang sarang Philippine Coast Guard Scholar, mapasiring si Tilia sa bataan nganing mag-training asin maadal giraraya. Mensahe kay ni sa aspiring PMMA applicants na daim matakot sa, na magpalyar. Alagad kun magpalyar ang makanood na adalan kung ano-an sala asin maghanap nin paagi ngani maging matriumpo o makapasar dahil mawaran nin paglaom asin mga G.
3: Nailigtas kan mga kapulisan sa Albaya na sarong babayi asin ang mga akik kaini makalihis kulungon sa saindang harong asin pagbantaan na kanama sa barangay Alungong, Libon, Albaya. Nangyari ang insidente ngunya na Biyernes, Hulyo 24. Sigon sa impormasyon hali sa Police Regional Office 5, tulos na nagresponde ang mga personahes kan Libon Municipal Police Station makalihis makaresibin in report manungod sa naturang hostage taking. Naabutan kan mga otoridad ang suspect na may kapot na kahoy asin na pasa na butilya mantang bit-bit ang saro sa iyang aki ni Napatawirika. Marikas ang naging aksyon na kan mga kapulisan na tulos nagsagibo ni negosasyon sa suspeka. Kaibaan na pag-asigurar sa kaligtasan kan mga biktima, nagdesisyon ang mga kapulisan na kaibahan ang Albaya 2nd Provincial Mobile Force Company asin Special Action Force na laugon ang harong kang suspect kung nasain na rescue ang ina asin ang mga aki kainiya. Yan tras tanto, luminuwas sa impormasyon na bago pa man ang mangyaring insidente, nagsaangat na nin reklamo ang ina laban sa sayang agom huli sa subot pang-aabuso. Nasa kustudiya na kan Libon Municipal Police Station ang suspeka mantang nagpapadagos ang investigasyon. Posible man na subot mahampang ini sa kaso nga pagbalgar sa Revised Penal Code as in Republic Act No. 9262 o an Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
2: Parada, kwenta,
1: alas 5:14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado National na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagsaangat ang Bureau of Internal Revenue nin kasong kriminal sa Department of Justice laban sa Sunwest Incorporated. Kaibaan mga opisyales kaini na si President Adarma Angelides Carga Alcazar asin Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura uli sa subot 22.71 billion pesos na tax evasion pon 2019 hasta 2024. Ang kumpanya ang dating pagsadiri subot ni dating Representative Saldico. Basado sa investigasyon kan BIR, sinadyang under declaration kan kita salang pagclaim kan mga gastuson asin pagbakal asin paggamit nin bako suportadong creditable withholding tax credits ang ginibokan kumpanya sa saindang income tax returns. Bilang resulta nakakuan insufficienteng basihan ang ahensya ang ngani kasuhan ang Sunwest asin ang mga opisyal kaini sa iraram kan Section 254 asin 255 kan National Internal Revenue Code. Ang kaso may relasyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na investigaran ang mga irregularidad sa mga flood control projects. Nadiskubre ka National Investigation Division ang dakulang pagkakaiba sa mga pagbayad na pig report kan Department of Public Works and Highways kumpara sa deklarasyon kan kumpanya. Kan Pebrero 2026 ang BIR nagpaluwas ng subpoena duces tecum sa Sunwest nga ni iluwas ang mga libro asin dokumento kaini alaga dai ini lubos na nagsunod. Imbes ginamit kan BIR ang best evidence obtainable rule asin kunumpirmar na iguanin undeclared income na nagkakantidad nin 6.29 billion pesos. Afuera digdi, 36.63 billion pesos na purchases asin 3.65 billion pesos na expenses and ipigbisto asin warang bastanteng dokumento. Siring man ang 291.12 million pesos na CWT claims. Sa kabilugan, uminabot sa 22.71 billion pesos ang kakulangan sa buwis kan kumpanya, kabali ang surcharge, interest asin penalidad. Sigon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, dahil sindamaduwa-duwa na magsaangat nin kaso kontra sa mga kumpanya na nagbabayular kan leyes. Ang lockdown na ini parte kan Run After Tax Evaders program na may katuyuan na pakusugon ang kampanya kontra sa tax evasion.
3: Mientras tanto, padagos ang paglangkaw kan presyo kang langis sa pangkinabana merkado kasunod kan patanid kan Estados Unidos na nasasakyadahon ang mga tulay asin power plants kan Irana kung naatakihon ang mga barko sa Strait of Hormuz. Huli digdi, posibleng magkaigwana naman in panibagong paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. Basado sa inot na pagkakarkulo, ang diesel ang posibleng maglangkaw nin 4.70 centavo kada litro. Ang gasolina naman ang posibleng maglangkaw nin 4.90 centavo kada litro, mantang ang kerosene ang posibleng magdugang nin 3.30 centavo kada litro. Ang nasabing presyuhan ang posible pang mabago kung magkakaigwanin development sa world market asin ang kariribukan sa Middle East.
1: Inatulang guilty kan Sandigan Bayan si Janet Napoles para sa 10 counts nin graft as in 10 counts nin malversation of public funds through falsification of documents. Ulidigdi, pinatawan siya kan anti-graft court nin hasta sa 15 taon na pagkakakulong sa kada kasong graft as in 17 taon as in 4 na bulan hasta 20 taon sa kada kasong malversation. Katukod ini kan subot manumalyang paghagad nin 50 milyones de peso sa 10 non-government organizations sa paagikan 10 local government units hali sa Department of Agrarian Reform para sa farm inputs. Nadiskubre kan mga LGU na ora sindang record kan nasabing proyekto asin dahil naghagad nin pondo para digdi. Afwera kinapoles, inatulad man na guilty si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 counts nin malversation. Mientras tanto, si Evelyn De Leon ang napatunayang guilty sa tigtulong bilang nin graft as in malversation. Ini ang dugang na padusa sa pigo considerar na pork barrel scam queen dati na ang nahatulan sa manlain-lain na kaso nin korupsyon.
3: Nagahagad ang Department of Agriculture o DA nin 250 bilyones de pesos na budget para sa taong 2027 nganing mapakusog ang seguridad sa pagkakana, kabuhayan kan mga paraooma asina para si Sera asina katatagan kan ekonomiya. Sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na nagbaba ang ambag kan agrikultura sa gross domestic product poon na 19% kang taong 2005 sa goda 7.9% makaliis ang duwang dekada huli sa haloy nakakulangan kan pamumuhunan sa sektora. Sigon na sa kalihim ang propuestong budget ang mas halangkawa kaysa sa 215 bilyones de pesos ngunya na presenting taon asin haros doble kumpara sa 717 bilyones de pesos kang taong 2022. Itatagama ini sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure as in post-harvest systems ngani mapalangkawaan na produksyon as in mapababaan presyo kan pagkakana. Mapadagos man ang 30 bilyones de pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund ngani nga madugangan ang pondo kan Philippine Craft Insurance Corporation as in ang 20 bilyones de pesos na taunang pondo para sa pagpapauswag ang livestock sector. Sinabi man kan kalihim na nag-uswag nin 2.6% ang agrikultura asin pangisdaan kang taong 2025 ang pinakamareka sa laog kan 8 taon kasabay kan pagbaba kan presyo ning bagas asin pagbanto lakan food inflation. Siring man, aminado siyang nagdininira ang mga angat siring kan kakulangan sa irigasyon alangkaw na logistic cost asin epekto kan climate change kaya kinakaipuhan ang padagos na pamumuhunan sa sektora.
1: Inagad kan Department of Migrant Workers sa Office of the Ombudsman naliwat na suriun ang desisyon kaini katakod kan graft complaints kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ini makadiso unadan kan Ombudsman si Ignacio nin OSRP occupation of official functions o magibo nin bagay na warang pagtugot katakod kan sarong subuot maanomalyang pagbakal kan pagrugaring na nagkakantidad din 1.4 billion pesos. Siring man, ibinasura kan ombudsman ang mga kasong plunder laban kay Ignacio. Rason nganing magsumitir ang DMW nin motion for reconsideration kan Hulyo 17. Sigun sa ahensya, may paninimbagan si Ignacio, mga pirang opisyal kan OWA asin mga pribadong nagpabakal nin pagrugaring uli sa idinagos ang warang pahintulot kan OWA Board of Trustees. Ang nasabing property kota ang gigibong paramentras na istaran o halfway house para sa mga overseas Filipino workers na naguuli huli sa emergency. Ipigduon kan DMW na mas salangkaw nin haros 198 milyones de pesos ang presyo kan binakal na pagrugaring kumpara sa appraisal kan Land Bank of the Philippines na nagkausa sa buot nin direktang destroso sa gobyerno. Sigun pa sa DMW, nagkaigwaman sa buot nin marikas na proseso sa pagbabayad asin nawara ang 51 condominium units na binayadan kan gobyerno. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na pigtatayang 97 milyones de pesos kan pondo kan namamanuan ang pwedisir na sayang huli sa nasabing transaksyon.
3: Pigsugo ka na Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung nataaday siya dapat para mientras na suspenderon sa sayang pwesto bilang senador mantang pigdadangog ang kasong plunder na ipigsunada kontra sa iya. Tinawan na senador ni Nasampulong Aldawa nga ni na magsumitera ka na sa iyang paliwanag. Kan Miyerkules naghampang sa arraignment ang senador asin nagsunad ni non-guilty plea para sa kasong plunder asin pagbayulara sa Presidential Decree No. 46 o an Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa mga opisyal kan gobyerno na magresibe nin regalo o anuman na pabor sa saindang posisyon. Inot na nagsunad sa Office of the Ombudsman in kasong plunder kontra kay Marcoleta kan Hulyo 3 huli sa subot pagresibe nin 75 milyones de pesos na daipa o daipigdeklara na donasyon. Mientras tanto, ang mga kapwa akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na sinda dating Congressman Mike Defensor asin ang mga negosyanteng sinda Joseph Espiritu asin Aristotel Veray ang nagsundad man in non-guilty plea sa saindang arraignment kan Hulyo 15.
1: Bako kontento ang grupo nin mga paraoma sa subot na ginaksyon kan Marcos Administration nga inaresolveran ang mga angata sa agriculture and fisheries sector. Sigun kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nang tinawanin danin pasang awa na grado si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagkapirang aldaw ang tes-anikalimang State of the Nation address kaini. Paliwanag kan opisyal na sa nakalis na mga taon, padagos na nagsasalit o nagninegatibo ang produksyon sa agri and fishery sector asin kung magkaigwamanin pag-angat, kakarampot sa naini. Dagdag pa ni Montemayor na ang pagtalubo kan populasyon kada taon ang nasa 1% kaya kung ang agriculture growth ang masibaba sa 1%, nangangahulugan ini na daikayang tustusan ang pagkaon kan sa diring populasyon. Magre-resulta ini sa padagos na impormasyon bagay na nangyayari sa ngunyan. Paliwanag kan grupo na sa nakalis na 4 na taon, padakula nin padakula ang kakulangan nin produksyon kan pagkaon sa nasyon uli sa kakulangan nin suporta.
3: Liwat na nagkaiguan intensyon sa West Philippine Sea makalihi sa bugahana kan Chinese Coast Guard nasarong barko kan Pilipinas na mahatod nin pagkakana gasolina asin iba pang suplaya para sa mga parasiserang Pilipino sa lugar. Narisa na ang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nasa rayong Sangatos Nautical Miles ali sa Sambales kan nasundan ini kan nasarong barko kan Chinese Coast Guard. Hinagada kan BRP dato dumangsila sa Chinese vessel na magrayo asin imantinir ang ligtas na distansya. Nagsimbag man ang Chinese Coast Guard na naglaog subot ang mga barko kan Pilipinas sa pigaapod nindang Wanyan Island an apod kan China sa Baho di Masinloca. Kang nasa 13 nautical miles na sanaan mga barko kan Pilipinas ali sa Baho di Masinloca, digdisinda na gamit nin water cannon na daiman direktang itinutok sa barko kan Pilipinas. Sigon sa Philippine Coast Guard, uminabot ni naharos 2 minuto ang pagpapaputok ning tubig kan Chinese Coast Guard. Sa ibong kan insidente, natapos kan B4, asin na Philippine Coast Guard ang sa indang misyon na maghatod ni natabang sa mga Pilipino digdi.
1: Alas 5:26 nin pagkahapon. Detalyas kitakan na update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo nga ipuan yanin minerals kay gulay ng paginom ni Sarong Cups sa Laurel Dawa. Nga na makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 12 unong kay Bagyong Quiapo. Nagkaigwana ininin pag-landfall sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Ang sentro kay ini nasa kadagatan kan Calayan Island, Calayan, Cagayan. May coordinates na 19.1 degrees north, 121.6 degrees east. May darainin kusugnin paros na maabot sa 85 km per hora. Pagbugso na maabot sa 115 km per hora. Mantang naghiro pa west-northwestward sa kaskas na 30 km per hora. Nagkataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, northern portion kan Cagayan. Ikaiba na ang Babuyan Islands, northern portion kan Apayao, northern portion kan Ilocos Norte. Signal number 1 man sa natadadang parte kan mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natadadang parte kan Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natadadang parte kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, asin La Union. Kaiba na ang northern as in central portion kan Aurora. Alas 5:28 ng pagkahapon. Maki-update man kita sa mga pangyayari sa showbiz.
3: Namaaram na ang veteranong abogado na si Jose C. Sisona sa edad na 88, sigon na sa inanunsyo ka na sa iyang aki na si dating Quezon City Vice Mayor Jose Jopet Sisona. Sa sarong social media, ipigiras ni Jopet Sison na mapayapang na maaraman na sa iyang ama kan aganin Hulyo 23 taong 2026. Dain na ninda isinapubliko ang kausa kan pamamaaram kan ama. Ipinangaki kan April 7, 1938 si Jose Sisona ang napigbibistong saro sa mga pigre-respeto na abogado sa nasyona. Sa laog kan pirang dekada nga paninilbihan na salado kan abogas siya, nagwalat siya ng importanteng ambagas sa legal professions asin nagserbing huwaran kan kapwa abogado magina kan mga nag-aadal ni Leia.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na probinsya kan Kamarinisur, Kamarinisur, Timas Batis, Orosogon. Di po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa tuyang mga Facebook live viewers kay Christian Masanas, kay Chad Bongkolmo, kay Richelda Binalia, kay Maria Canon, kay Maricel Belen, kay Jean Abrara Christian. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banamon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina, dugo na!
0: Parada 30! Hatod sa Indo kan Best Cafe.
4: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one! Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya.

0: no po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Weekend. July 24, 2026. It's another fantastic Friday evening, and I just really wish that you're all having a wonderful time with your family. Yes. You start the nadinating family days and family hours pag Biyernes. Tuloy-tuloy na hanggang Linggo. Para mas lalo tayong magkaroon ng bonding time to thresh out all problems in your family life and make things a little bit easier. Kasi nga naman, nauunawaan na ninyo ang isa't isa pag palagi kayo nag-uusap. Diyos, Malina Bangisa sa tuyo mga katindugan in the City of True Love. Nagdanawag sa tuyo sa One Radio Tabaco. As in man, sa first and second and parts of third district. Kain albay. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, as in Camarines Sur. Bonggang banggi man sa sa tuyo mga katindugan. Sa Camarines Norte. As in mga parte kan Quezon Province. Nagdanawag sa tuya sa OneRadio.et. Excited na naman ako. Kasi Biyernes na naman. Wala lang. Gusto ko lang ma-excite. Hi later nga pala sa ating Chica Chica Grande. Chica Chica Grande. Pwede kaya nating unahin ang pagsisisi? Pwede ba yun? May kwenta ba o walang kwenta ang usaping ganyan? Yung nauuna yung pagsisisi? Mamaya, himay-himayin natin yan. I-slice natin lengthwise. I-slice din natin... Ano bang tawag doon? Sidewise? At iladlad nating mabuti kung meron nga bang katuturan ang pag-isipan kung papaano tayo magsisi bago pa mangyari ang lahat. Yes! Of course, the Tita Pollyanna Show. Forever nakasama ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh, Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products. Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, and in different flavors, charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Of course, try din natin ang batata milk drink. Dazzling whip soap. No Time Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink or Float, Golden Town Sardines, Meron Tank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili Wheel. Yan ang paborito ng mga Bicolano forever. Yes! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, GEMS products. And of course, para sa satuyang mga katindugon in the City of True Love, kaipuhan niya to nin oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin tiga-apod niya tong self-pampering. As in self-pampering? Kaibanan po dyan ang me time. Sa'yin pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-handspa, Glutadrip, Glutafor Push, Slimming Excellies, Mesolipo, as in kanakulpang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuhaan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi Tabaco City, saan pang sana ka naman, The Copy Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hala po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz Puppy D! Showbiz Puppy
3: D! Ay, nako. Ano na naman ito? Meron nagpapakalat na mukhang fake news naman na ito din di umanong si Vice Ganda ay titigil na sa pag-aartista kung hindi nila tatanggalin si Kim Chiu sa Showtime. Ano ba yan? Maya't-maya nakikita mo sa feeds ganun ang mga palabas na mga kung sino-sino mga tinatawag nilang mga sarili nila mga vloggers. Mukhang wala naman itong katotohanan. Bakit may sasakripisyo ang isang milyon-milyon mong career para sa isang di pagkakaunawaan at mukhang gawa-gawa lang naman itong dalawang ito para mapag-usapan palagi? Alam niyo naman kasi nagkakaroon na ito ng strategy, panibagong strategy, strategy tuloy. Ano nangyayari sa akin? Behe, iniisip mo ba ako? Bakit parang nauudloan ang pag-iisip ko? Sure! Nagiging strategy na kasi ito ng mga nagko-competing na mga shows sa telebisyon. Eh alam naman natin na matindi ang kompetisyon sa pagitan ng It's Showtime tsaka It Bulaga. Kaya maya't maya dapat gumawa sila ng kakaiba. Kakaibang mga eksena. Kahit siguro gumawa sila ng fake news, pwede lang kasi madali lang naman yung i-deny.
4: Hindi ko sinabi yun.
3: Wala akong mga ginagawang ganyan ang mga statements. No! Diba? Ang dali lang naman. Pero napag-usapan na sila. Kaya mga tao, parang nalilito na. Nalilito na ang remote control ng mga tao. Kasi sabi na, ay, tingnan niya natin kung ano magiging reaksyon nitong si Kim Chiu. Kasi nandun na naman siya sa It's Showtime. Tingnan natin kung ano magiging chemistry nila ni Vice Ganda.
4: Ay, hindi, hindi. Kailangan makita natin kung gaano tayo kikiligin. Kina maybe. Riza May, tsaka si Bimbi.
3: Oo, hang-hang-hang. Sige. Ayan, nalito-lito ang remote. Sabi ng remote, ayoko ng ganyan! O, diba? Nagalit ang remote?
0: Letting hotline 0961-447-3923. At pwede po kayo mag-comment sa ating live stream. Naka-audio live stream lang po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Kung pwede, mag-comment kayo tungkol sa pagsisisi muna bago gawin? Nauuna ba ang pagsisisi? Kailangan nating maliwanagan ang nakakalitong usapin na yan para malaman natin kung walang nga bang kwenta yung usapin na yan? O di kaya may katuturan nga ba? Kailangan ba nating unahin ang pagsisisi para hindi tayo masyadong mawindang pagdating ng pagkakataon? Hihintayin ba natin ang iyong mga comments? At syempre, follow na rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin kayo mag-follow sa ating mga contents sa The Tita Pollyanna Show. Ay, hindi pala. Diyosa ng kahibangan. At alam kong hindi ko pa in-introduce ang sarili ko. Ako po naman ang iyong lingkod. Naba ko masyadong magayon nun, pero maham mo to eh. Aki pa? Dai pa akong 100 years old. Tita Pollyanna, sa ikon alas na may pagkita magkakairiban. I'm so fun. I'm so fun ngayon. Oo, tuwang-tuwa ako ngayon. I'm so fun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 15 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Pataba!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
11: The Tita Puliana Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
7: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow! Gustong-gusto ko yan!
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black.
11: May balak.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
3: Also available,
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show!
14: Oh, la la. Yes, at 6:36, you're still with your Tita Puliana. And we'll be together until 9 o'clock in the evening. Whatever you do, you can get away from me. And of course, let's have our Chica Chica Grande. Entitled, oh. Pwede kayang unahin ang pagsisisi? Ano kaya masasabi ni Lola? Pag si Lola ang tinanong mo na, Lola! Lola! Lola! Pwede kayang unahin ang pagsisisi, Lola?
15: Lola? Lola, bakit hindi ka nang sumasagot?
16: Ano ka bang bata ka? Natutulog ka. Ang gulo mo.
17: Ay, sorry naman, ho.
14: Well, madalas nating marinig ang kasabihang bago ka gumawa ng isang bagay, isipin mo muna kung pagsisisihan mo ito. Pero posible kaya na unahin ang pagsisisi bago pa man ang aksyon? O, diba? Sa totoo lang, hindi natin kayang makita ang hinaharap. Talaga? Talaga lang. Pero kaya nating isipin ang mga posibleng kahihinatnan ng ating mga desisyon. Ang pag-una sa pagsisisi ay hindi pagiging nega. Ito ay pagiging responsable lang naman. Halimbawa, bago ka mangaliwa, isipin mo muna ang pagsisisi kapag nawasak ang iyong pamilya. Bago gumastos ng sobra, isipin mo ang pagsisisi kapag dumating ang emerhensya. Bago magsalita ng galit, isipin mo ang pagsisisi kapag nasaktan ang taong mahal mo. What the fuck? Ayaw namin ng ganyan. Bago din tayo mag-resign, isipin mo muna kung may kasunod ka bang oportunidad. Marami tayong dapat pag-iisipan. Di ba? Hindi lahat kasi ng desisyon ay kailangang pag-isipan ng matagal. Pero ang mga desisyong maaring magbago ng buhay ay karapat-dapat na pagnilayan.
17: Pagnilayan? What is pagnilayan?
14: Yun yung talagang apelido ni Vic.
17: Who's Vic?
14: Vic Pagnilayan.
17: Vic Silaya naman yon. Ano naman yan?
14: Sa kabilang banda naman, may mga pagkakataon ding ang sobrang takot sa pagsisisi ang pumipigil sa atin
17: para mabuhay ng maayos-ayos. Diba?
14: Dahil ang kay isip mo na baka magsisi ka, eh, hindi na tayo sumusubok. Hindi na tayo umiibig. We don't take the risk. At hindi na tayo lumalaban para sa ating mga pangarap. Diba? Kasi palagi ka na lang nagsisisi. At saka hindi na pagsisisi ang tamag doon. Takot. Takot na magkamali. Na dapat hindi naman. Dapat kasi maging very open tayo sa mga risks sa buhay. Dapat may mga challenges na ganyan. Tawa ng tawa si Kuya. Palabasin mo na nga muna yan si Kuya. Ayaw na. Ano kaya ang mas mabigat? Ha? Ang pagsisisi dahil ginawa mo? O ang pagsisisi dahil hindi mo man lang sinubukan? Kaya ating tanong sa ating mga ninang na puyat at sa vaklang fifoil, kung maari mong unahin ang pagsisisi bago gumawa ng isang malaking desisyon, may babaguhin ka pa ba sa buhay mo? O naniniwala kang minsan kailangan ding sumugal para matutong mabuhay? Yan na lang siguro ang dapat nating isipin. Tsaka yung maayos na pagpaplano at pinagninilayan nating mabuti para hindi tayo nagsisisi. Ganon lang yun.
16: Ano nga yung tinatanong mo sa akin kanina?
14: Wala na, Lola. Tapos na. Matulog ka na lang uli.
17: Hoy!
14: P- pwede rin naman siguro na bago ka magpatato ng pangalan ng jowa mo, di ba? Ang daming mga lalaking ganyan.
18: Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Prosperidad.
14: Ang haba ng pangalan ng girlfriend niya, no?
18: Mahal na mahal kita, Prosperidad. Ipapatato ko yung pangalan mo sa dibdib ko.
14: Ayun, nagpatato. Pero bigla silang nag-break. O, paano mo ngayon? Pabubura mo yan? Ang hirap kaya magbura ng tattoo. Diba? Tsaka siguro, ang sakit na nga magpatato. Ang haba ng pangalan, Prosperidad. O, diba? Naku, sana hindi ko na lang pinatato muna yung pangalan. Sana henna na lang. Henna! Ang hirap yun eh. Dapat talagang, lalo na yung mga tattoo-tattoo na yan, ang sakit niya, no? Yung iba nagsisisi. Yung iba mali-mali yung spelling. Hindi kasi nag-graduate. Sorry naman. Medyo talagang nahihirapan sa spelling yung tattoo artist. Ay, dapat talagang merong ginagayahan. Eh, paano naman yung kinagayahan, eh mali din eh. Oh, diba? So, wala na. Bago ka rin bumili ng buy one, take one, tanungin mo muna ang sarili mo. Talaga bang gusto ko to? Baka naman hindi. O, tapos may lang kang dalawa. Hindi naman masarap. Halimba pagkain yun. Kaya pala binuy one, take one dahil hindi masarap. Ikaw naman, feeling-feelingan. Feeling-feelingan mo. At syempre, bago mo sasabihin na last na to. Last na to. Sa buffet, di ba? Sa buffet. Daming food. Eat all you can't. Hindi po yan eat all you can. Kundi eat all you can't. Kainin mo ang hindi mo pwedeng kainin. O, di ba? Bago ka magsabi ng last na to, isipin mo muna, baka maimpacho ka. Ang hirap kaya maimpacho. My gosh. It's so much cat. Kaya mag-isip-isip muna tayo. At least parang tumatalon tayo doon sa kung sakaling gawin natin, ano kaya ang kahihinatnan. Diba? Meron din naman yung pros and cons, John. Alright? So, nasa inyo na yan. Kung pag-iisipan yung mabuti. Para ano din naman, yung less na rin ang pagsisisi. Kung halimbawa, ginawa mo. Di ba? Ano masasabi mo, Lola? Ay, tulog na ulit. Tulog na ulit si Lola. Akala ko ba nagising na yan kanina? Yung iba naman, ang hilig magsabi ng first na nag-comment sila sa Facebook o di kaya sa TikTok. Isipin mo muna ha, kung maidagdag ba yan na bagay sa pagkatao mo. Ikadadagdag ba yan sa pagkatao mo kung maglalagay ka ng first to comment? Eh ano ngayon? Diba? Tapos nagsisi ka. Ay nako, nakakahiya naman. Bago ka rin umutang para lang makisabay sa uso, unahin mo muna ang pagsisisi. Hindi lahat ng trending ay worth hulugan. Diba? Ang dami mo nang dapat palampasin pero nandyan, binili mo lahat at nagsisisi ka. Ang hirap magbayan. Diba? At bago, eto pa ha, ang daming tao ang hilig nito, yung sasabihin nila na, akong bahala sa'yo, Nev. Eh nako, bago kayo magsabi ng ako na bahala, tingnan mo muna kung may pambayad ka. O di kaya ay kaya mo ba? Baka naman ilalagay mo lang sa kompromiso yung tao. Ang hirap nun. Umasakat lahat, yung pala hindi ka naman pala pwedeng sabayan. Nako. Kaya wag na wag po yung magsasabi naman, ako na bahala sa'yo, pare. No. Siguraduhin mo muna na kaya mo. Baka mabugbog ka pa. Di ba? O, sige. Ang oras natin ngayon, 6:47, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Pwede pa rin po kayo mag-comment sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman sa ating hotline 0961-447-3923. I really do appreciate your reactions with whatever we're taking up here in our show. Ganon. O yung iba dyan, kumusta naman yung almusal? Yung mga nag-almusal, almusal tuloy. Nag-almusal dyan sa Toronto, Canada. Lusod. At saka yung maghahapunan pa ng lechon.
17: Back in the man.
14: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: On Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Hola, hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Welcome sa ikadong oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Kaya ba naman paghiralay ang sa inyong lingkod? Nabako masyadong maghayunan. Pero mahamutuan. Gorang na. Pero may har. Until 9 o'clock. Whatever you do, you can't get away from your tita. Weekend. It's a BRNS. Ano na mga pabebe? Pabebe-arnes. Pabebe-arnes. Ang hirap i-explain, ano? Kumusta mga pabebe? Pabebe, John?
2: Greetings! Shout out! Bulibong!
1: Yes, holding hands sa tayo. Akbay-akbay. Tara na sa shout out, Bulibong. Hotline 09614473923. At syempre sa ating mga commentators at mga nagsha-shoutout para sa ating mga nakikinig sa Tabaco, sa Albay, parts of Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Ganon din po naman sa ating mga listeners sa Camarines Norte at mga parte ng Quezon Province. Christian Abrera Chan, good evening sa'yo. And Burulang Bicol TV, i-plug daan niya to tabi sa aga sa Kamalig Big Event. Sana naman, Burulang Bicol TV, nagtao kaki mga diit pang mga detalye, manunungod sa big event na mangyayari sa Kamalig Albay. Tama ba, Kamalig? Kamalig Albay? O sige, paki-chat na lang uli, Burulang Bicol TV, para malinawan. At para naman mag-i-expect ang ating mga listeners, kung malapit sila sa lugar na yon, pwede silang pumasyal at mag-participate sa kung ano man pong event sa pagsasabi mong big event sa aga sa Kamalig. Hi kay Nena Palanas Bobbies, good evening to you. Nagdarangog sindangon yan sa Suwa, Malinaw, Albay. Ang maalsumon na lugar, wow. Oh, kasi Suwa, di ba? Ay, hindi ko makuha. Hindi ko makuha yung humor. Sorry naman, tita. Tita Nena, marami bang Suwa dyan? I'm sure meron kasi yun ang ipinangalan sa lugar. Hello, tabi man sa Imo, Levi Binias Fernandez, dyan sa Ilawod, sa Bakakay. Maray na banggi man po sa Imo, Tita Daisy Bernal Bona Obra. Oo, Kamalig Albay nga, sabi ng Burulang Bicol TV. Thank you so much. At binabati din po naman natin ngayon si Avelino Bocaya dyan sa Tabaco Night Market. Naku, malakas po tayo dyan. Malakas ang echo-echo ng One Radio dyan po naman sa Tabaco Night Market. Diyos maray nabanggi sa mga namamakal dyan, sa mga nagpapabakal, sa mga naglalakaw-lakaw lamang. O ako, baga pirmi ako naglalakaw-lakaw dyan. Manggura no ngayon, tabi ini. Tapos pigbulsa na. Pigbulsa. pulsa ng kamatis. O, oh, tapos, ay, ini nga yung sibuyas nga. Gura, ano nga yung ini? Tapos, binulsa man. Basta pagluwas, ay, pwede nang magisa-gisa. What? Grabe naman, no? Joke lang yan. Huwag na huwag niyong gawin yan. Kawawa naman yung mga nagtitinda. At saka kung meron kayong balak na hindi maganda, huwag niyo nang ituloy. Kasi pag hindi maganda, hindi talaga maganda. Parang face mo. Hello! Diyan po naman sa Barangay Balading Malinaw Abay. Kina Barry Bauza, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Candanio, Colleen Sericos, Roy Perez. Hello! Diyan po naman sa Mandulungan, Daet. Ang super ganda na si Dolores Pacao, nagdadangog sa ngunyan. Hello po! Diyan man po sa Basud. Ah, sa ano pala ito? Barang Hawon. Sorry naman. Nalito ako. Pinalakpakan ko talaga yung sorry na. Ah, parang ano ako ngayon? Parang I'm so happy. Thank you, ha. May nag-text sa akin. Sabi niya sa akin, hindi mo lang alam pero may nagmamahal sa'yo. Sabi ko naman, wow, thank you so much. Ay, kilala ko yung nag-text. Sabi niya, may nagmamahal sa'yo ang Panginoon. Uy! Siyempre naman, no? Mahal tayo lahat ng Panginoon. Kala ko pa naman mag-enjoy na ako. Kala ko naman, siya na. Kagawa, John Bongalon, dyan sa Barang Hawon, Tabaco. And of course, good evening kay Kuya Noel Bongalon. Bongay family, dyan po naman sa... Nakalimutan ko na. Hello kay Errol. Pakitext na lang, Errol. Nabura yung ano, inyong location. Location, oh. Shoutout din po dyan sa Buring to the Bernilia family, lalong-lalong kay Samantha and Shan from Maricel. Shoutout din po kay Arnel, Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Louis Burse, Carlito Borillo, Rudy Cabria. Ayan. At syempre, sina Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban. King. Ah, hindi pala. Khan. Tabako City. Parang wala talaga ako sa self ko, ha? Baka mamaya may... Yung nag-text sa akin kanina, ha, na mahal, may nagmamahal daw sa akin. Pakibawi na lang. Pakibawi. Tuntuhan na naman si Kuya. Hello to Larisa Banyas. Of course, to the Manzo family. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Diyan po naman sa Puro Cuatro. Sa Burabod, to the Abilgos family. Sa Daet po yan. Sa Lagon Daet, to the Abais family. And of course, dyan po sa Kamambugan, to the Sofranos family. Sa Belentiwi Albay naman, to Jersil and Jeric. And of course, hello to Hazel Sid. Shoutout daan sa Agumya, na ang pangalan ni Canor Ampuon, sabi ni Annaline. Wow. Ano ang pamanggihan nindo? Talagang tinanong ko na naman. Kasi aram ko na magkahampang sa nasinda, pero pipa shoutout niya, giraray so agum niya. Wow. Sabi nga ng mga baduy, sana all. At ako dyan po naman sa Kanaway, kaway-kaway sa mga taga-Kanaway, lalong-lalong na kay Tita Eva at si Maika at Miara, ang kanyang mga apo. Balik naman tayo dyan sa Tabaco Night Market. Para daan sa mga paratsyenda ni Toge, as in Tokwa. At syempre kay Kuya Tonyo Vista. Ayan. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Dita! 15 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga
5: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Pes? Hindi ako.
8: Makidistro.
7: Firmang walat.
9: At parang vatang-vata
7: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay
13: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
16: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
18: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
19: The Tita Puliana Show!
20: Yay! 7:33 na pang oras natin. At syempre, nakapaghapunan na sila ng lechon. Bakit kayo eh? Malaking lechon ang kanilang hapunan. Kano eh? Hello kay Mommy Normita Contreras dyan sa Kinale. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Kumusta na po ang buhay-buhay dyan sa Kinale? And of course, sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, si Mami Uping, Tita Nora, Tita Jalousy at Tita Ao. And of course, dyan po naman sa Rio's Street kay Ate V. Ano, Fee? Mami ganun. Kanina naman kayang very bright idea na nasa New Road San Vicente ngayon ang night market. Napakalayo niyan. Paano? Yung iba siguro mga nagtitinda dyan hindi makapunta dahil syempre dagdag gastos din naman sa pamasahe. Tapos, wala pang masyadong kikitain doon. Dahil hindi naman ganun kadagsa ang tao tulad na nangyayari dyan sa may Divino Rostro, di ba? Kaya, naku, naku, naku. Dapat merong ano, anong tawag doon? May shuttle bus. Shuttle bus? Para sa mga mamimili at para dun sa mga magtitinda doon para hindi sila magdagdag gastos naman. Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Dadagdagan pa natin ang kahirapang ganyan. Yung konting pamasahin na yan, pandagdag din yan sa pang-araw-araw na mga gastusin.
8: Insecure. Ang hirap ng buhay ngayon. Lalo tayong pinapahirapan.
21: Hoy! Sino yun?
20: At malamang sa ibang pati dyan sa Albay ngayon, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur, lalo yung mga sa parte dyan po naman sa may western part ng Camarines Sur ay nagkakaroon ng mga pag-ulan-ulan. Dahil ayon sa mga ex-boyfriend ko dyan sa Pag-asa, patuloy na nakararanas ang malaking bahagi ng bansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Bunsod ng umiiral na habagat o yung southwest monsoon at epekto ng tropical storm Quiapo o ang international name ay Nuul na nasa hilagang bahagi ng bansa, nasa northern part po siya. Sa Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may panapanahong malalakas na buhos ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Bicol Region. Posible ang pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Sa Visayas at Mindanao naman, mananatiling maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms lalo na sa pagsapit ng gabi. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa biglaang pagbuhos ng ulan, malalakas na hangin at kidlat. At dyan nga po naman sa Mandawi City sa Cebu, naku, binabaha-baha na naman. At maraming parte po ng Cebu ay inuulan-ulan. Kaya mag-ingat ka mo diha, ha? Pag-amping intaw mo diha, tanan nga naa sa Cebu karon o Gapaminaw, bisag ka ng diha da parte po sa Negros ba? Unya sa Bohol ba? Basi gauan-uan diha, pag-amping intawon mo. Kaya naman, pinapaalalahanan ng lahat na kung may lakad kayo ngayong gabi, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote at pera. Dahil paano naman ang gagastusin ninyo? May dala kang ang kapote, may dala kang payong, wala ka namang pera. Kaya paano? Huwag ka nang lumakan. Diyan ka na lang sa bahay. Diba? Patuloy ding makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa pinakabagong update. Ganyan talaga, pag medyo merong weather disturbance, maya't maya nagkakaroon tayo ng pag-ulan. Kaya dapat alam na natin na ating gagawin. Kaya lang pinapapaalahanan kayo dahil masarap magbasa ng weather report. Diba? Alam naman natin na ganun ang panahon, na may ganito, may ganyan, pero masarap pong makinig. Diba?

0: Trending!
1: Trending!
2: Yes, may trending ngayon ha. Mainit ang usapin ngayon. Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa umano'y malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Ayon nga kay Remulla, malapit nang magsampa ng plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multibilyong pisong kickback scheme. Sinabi niya na mayroon na silang ebidensya, ngunit gusto nilang tiyaking airtight ang kaso bago ito ihain sa korte. Bukod dito, ibinunyag din ni Remulla na mahigit 8 mambabatas pa ang iimbestigahan dahil sa unay pagkakaroon ng koneksyon sa mga construction contractors at nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Posibleng lumabag ang mga ito sa anti-graft law dahil sa conflict of interest. Isa pa ang nakakagulat na revelasyon ay ang umano'y isang law firm na sinasabing tumutulong itago ang tunay na may-ari ng mga ari-ari ang iniimbestigahan. Ayon kay Remulla, kapag napatunayang tumulong ang mga abogado sa pagtatago ng ill-gotten wealth, maaari rin silang maharap sa kasong kriminal at maging sa disbarment. Iginiit ni Remulla na walang selective justice sa kanilang tanggapan at sino mang opisyal na may sapat na ebidensya ng katiwalian ay pananagutin gaano man kataas ang posisyon nito. Sa ngayon, nasa kamay na ng mga imbestigador at ng hukuman ang susunod na yugto ng mga kasong ito. Mahalaga ring tandaan na ang lahat ng mga akusasyon ay nananatiling aligasyon hanggat hindi napatutunayan sa korte at may karapatan ang mga inakusahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ganon! At syempre, iniimbitahan din namin kayong mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Maraming po tayong mga articles doon, may mga reels. At sana naman mag-enjoy kayo lalo, maging bahagi kayo, mag-comment. At syempre, i-share ninyo ang ating page. Ganon! The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita, of course.
3: The Tita Pollyanna Show!

At hadanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

Welcome sa ikatulong oras kan sa ito yung programang The Tina Pollyanna Show. Biyernes

0: mga saloobin. Arigit sa lahat. Kung meron man tayong mga problema sa ating pagkatao, psikolohikal, o di kaya espiritual, ay magtutulungan po ang buong pamilya para naman maisaayos ang inyong kalagayan. Yan po naman ang pinakamahalagang bagay na dapat nagampanan ng isang pamilya sa bawat isa. That's why I make it a family weekend. And good luck sa inyong lahat. Sana maging masaya kayo, punong-puno ng tawanan, at masasarap na pagkain.
1: Back in a man.

0: Showbiz Puppy Think. Showbiz Puppy Think.
1: La God. La God. Si Bella Padilla ngayon ay mukhang pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ka-showbizign. Kasi alam niyo mga ninang kong puyat? Abay, tila may eksenang mas mainit pa sa ilaw ng set ang usap-usapan ngayon sa showbiz. Ayon sa mga lumabas na ulat, si Bella Padilla umano ang sentro ng kontrobersiya matapos siyang may ugnay sa umano'y tensyon sa set ng Blood vs. Judy. Ang pinag-uusapang chika dito, sinasabing gusto daw niya na mabawasan ang ilang linya at eksena ni Barbie Imperial upang mas lumawak at tumampok ang kanyang sariling karakter. Hindi lang yan ha. May mga kwento ring umano'y paulit-ulit na nagdetect si Bella kay Barbie kaugnay sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ayon sa mga lumabas na ulat, diretso at matapang daw ang naging tugon ni Barbie.
2: Ayoko sa text. Gusto ko harapan tayo.
1: Ganun pa ng boses ni Barbie. Well, masasabi natin dyan, pak! Walang emoji, walang voice note. Harapang usapan ang peg. May ilan ding netizens ang agad na nagbalik tanaw sa naunang issue na iniugnay kay Bella at Kim Chiu na naging paksa rin noon ng mga espekulasyon online. Bagamat walang malinaw na kumpirmasyon na nagkaroon nga ng personal na alitan ang dalawa, muling nabuhay ang usapan dahil sa kasalukuyang kontrobersiya. Gayunpaman, hanggang sa ngayon wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig na magpapatunay sa mga aligasyong ito. Kaya ang lahat ng nababanggit na ay nananatiling bahagi ng mga ulat at usap-usapan. Kung totoo man ang mga aligasyon, may mga nagsasabing perfectionist lang daw si Bella at malaki ang malasakit niya sa proyekto. Pero para naman sa iba, iba ang pagiging hands-on sa pagiging sobrang pakialam sa eksena ng kapwa-artista. Sa showbiz kasi may mga maling or di kaya pwedeng ang isang maling eksena lang, pwedeng maging blockbuster ang chismis. Kaya habang wala pang buong kwento mula sa lahat ng sangkot, mas mabuting hintayin muna ang final cut bago tayo magbigay ng final verdict. Abangan natin kung magkakaroon pa ng opisyal na pahayag na ang mga kampo ni Bella at ni Barbie. Kaya chill-chill muna tayo ngayon. Pero yun nga ang pinag-uusapan. At talagang marami tayong na babasa tungkol dito. Kaya masabi lang natin kay Bella. Eto kasi si Bella may pagka-attitude. Oo. Kasi ano yan siya eh, writer yan siya, parang artist din siya. So, pag naging bahagi ka kasi ng isang proyekto, syempre may mga moments na pwede kayo mag-chika sa director.

0: Pwede kang mag-suggest. Direk, parang mas gusto ko yata na tabingi yung mukha ko dyan. Tabingi. Direk, parang gusto kong kunin mo lang ako na mula leeg hanggang paalang. Pwede kang mag-suggest. Pero kung makikialam ka na, direk, parang ayoko yatang masyadong mas maraming eksena siya kesa sa akin. Hindi po pwede yun. Talagang pag-uusapan ka niyan dahil ano ba naman ang papel mo? Artista ka lang, hindi naman ikaw ang writer o hindi ikaw ang may hawak ng konsepto. Kaya bakit ka makikialam? Yun nga na ang napansin nila dahil itong si Bella ay masyadong katikatera sa mga ganyan. Talagang gusto niyang bawasan daw ang mga eksena ni Barbie. Hindi pwede. Dahil pwede iyan sa muya. Patapit para iling mi si Barbie tapos di-itun mo sana. Bikulana yan, ano? Kung sa bagay si Bella din naman ay meron ding dugong Bicol. Dahil yung nanay niya, Bicolana. Diba? Pinsan ng mga padilya. Ang daming padilya sa showbiz. At yung nakaraan yung chika na nagkaroon din ng hidwaan itong si Kim Chu at si Bella. Hanggang ngayon, parang nanahimik na lang dahil mukhang pareho naman silang may problema. Kaya sabi, itigil na natin to. Magkabulgaran lang. Diba? Kaya hindi pwede yung isa lang ang magreklamo. Dahil pareho silang merong hindi kagandahang pwedeng pag-usapan. Yes, nasa The Tita Pollyanna Show sa One Radio po naman ang article na yan na ginawa ko para sa inyong lahat. Parang nagiging masipag na naman ako ngayon sa aking mga pagsusulat-sulat. Oo, tsaka gumagawa-gawa na rin ako ng mga artwork para lang maging masaya yung ating Facebook page. Na parami na ng parami ang mga nagfa-follow. Kaya thank you so much sa mga nagfa-follow. Mula Tawi-Tawi hanggang Batanes. And then, hindi na pala mula Tawi-Tawi hanggang Taiwan. Ayan. Mula Afghanistan hanggang Zambia. Oh, the fun. Thank you so much. Parami po ng parami araw-araw. Dumadami po ang ating mga followers. At ako naman ay nai-inspire na gumawa ng mga articles. Meron din po tayong mga articles doon tungkol kay Andre Caracot. Isa po yan sa aking mga naging suitors. Fantasia ko ba? Ano ba? At syempre sa aking amiga na si Rosana Roses. Parang analysis sa kanyang career. Kaya pasyalan nyo na lang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At pwede po kayo mag-comment doon. Syempre, pag naka-follow kayo, pwede na kayo mag-comment. At pwede nyo ring i-share. Ha? Ganun lang. And I, thank you. O, diba, sabi ko na nga, kaya nga ni daw na inapod yan na suwa, malinaw albay. Maraming suwa dyan. Yan po ang napakaraming mga calamansi orchard. Kaya ang mga tao dyan maalsumon. Joke lang. Dapat pala taga dyan ako sa suwa. Kasi may asim ako eh. Hindi lang ako may asim, maasim talaga. Char! O, dahil maraming suwa sa suwa Malinaw Albay, malipot ba sa malilipot? Yun ang tanong. On the bank. Pwede kasi, di ba, yung mga lugar pinapangalanan dahil sa napagtanungan ng Espanyol. Ganun naman yung palagi eh. que este nombre es de Puebla. Sabing ganon, hindi na intindihan. Tinanong niya, ano ba akala nung ano nung native na nandoon, sabi niya. Ano lang yung pinag-aapod ka ini? Ano nga yung pulblong? Ano nga yung iyan? Sabi nung kasama niya, nag-aapod iyan kung malipot da digdi. Sabi niya, malilipot. O, kaya malilipot. Undocumented po yan. Gawa-gawa ko lang. Alright! Kumusta na po kayo dyan sa Malilipot? I left my heart in Malilipot. Diba? I left my heart in Malilipot. O, hulaan nyo kung anong barangay naroon ang puso ko sa Malilipot. Ang makakasagot? Bibigyan ko ng Jakash.
1: Jakash?
0: Ay, binabati nga pala natin ng lahat dyan sa Kurokuro, Tiwi Abay, to the Barciliano family. Hello to Francis Barciliano. Thank you so much for listening in. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
13: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
14: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
17: The Tita Puliana Show.
18: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
15: The Tita Puliana Show!
16: Yeah! Oh, hi. Ang oras, alas 8:36 na po. At sana po naman maging masayang inyong weekend. At meron din akong tip sa inyo ha, baka meron kayong mga apa-aparador dyan na hindi nyo napapasyalan. ng medyo matagal-tagal ng panahon, eh subukan yung buksan. Baka may mga nakatira na dyan ng mga pinkish na kumakawag-kawag. Tsaka medyo kalkalin niyo yung mga gamit niyo dyan na medyo hindi niyo na ginagamit. At pwede niyo itong itapon na, no? Baka naman wala na talaga siyang silbi. Eh kahit po sa mga sentimental reasons, eh dapat na rin siguro kung medyo masyadong luma na yan, no? At hindi na nagagamit, pwedeng itapon, pwedeng ibenta, at pwedeng ipamigay. Reuse, recycle, di ba? Para hindi lang siya nakatenga lang doon sa isang sulok ng inyong bahay. Dahil energy din kasi yan eh. Yung mga basura na hindi nyo tinatapon, nagiging energy siya at hindi siya positive, no? Negative energy po yung mga tambak-tambak na yan. Kaya yan po ang ating tip for your weekend para naman na maging magaan-gaan ang inyong kapaligiran. Hello to Malu, Marilu San Juan, Jen Satui. Thank you so much for listening in every night. Yes, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show ang Bromeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre, sa tuwing mga katindugan ng mga magagayon, sarong lugar sa na po sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa, yan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! At sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong buong linggo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Muli tayo magbabalik sa Monday. Yan po naman ang Sauna Day. A 27 kan Julio. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Ako masyadong magayunan pero mahamuton man. Maski paano. Nag-iiwan ang mga katagang... Kung hindi ka naman kagandahan, mag-face mask ka na lang. Aray! Sweet dreams! Have a wonderful family weekend. Good night!
15: The Tita Pollyanna Show!

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, Dunkin'.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM, Dunkin'.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Lusugan. 95.7 One Radio Peace FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picoladia. Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji. One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!

0: Good morning! Oras mo ang Philippines, meron tayong 14 minutes, makalipas ang alas 6 na umaga. Araw naman ng Sabado, huling araw ng Sabado sa buwan ng July 2026. Uy, may mga birthday ha, happy birthday. At syempre, ilang tartambling na lang sa higaan. Pagsapit ng buwan ng August, maraming mga piyesta-piyesta yan. In honor ng Santong San Roque pagka buwan ng Sabado. Kung kaya ang ating pagbante ng advance happy piyesta dumaan sa mga buro barangay na nasa listahan ni Benji Porat. Magkakasunod-sunod halos yan ha. Meron dyan na magkasunod na barangay na piyesta. Tapos merong may pagitan lang ng ilang araw. Kung kaya ang bahay alak eh puha na naman pa para pakondisyon. Si Benji Parang pati medyo maliluya na sa tumambaso. Bahala yan. Yan daw ang ganoon, sinyalis na yan ng paggugurang. Dati-dati ganito, pigarabot aga. Matibay. So, dating manager ko dati ganito, naturog-turog, namata. Pero si Benji Parak, tindog manggiraray. Tindogon? May sekreto daw yan. May mga oruanting man yan sa mga inom-inuman. Mayroon mga good morning sa lahat ng mga nakatubay sa atin. Lalo na yung mga mga medyo nag-worry na yung mga incumbent of barangay official. Ta, syempre dagos-dagos na talaga ang barangay election. Ninhuli ta, si iba man kaya gusto nang postpone yan. Para postpone ba kaya, si iba nga gusto nang maribayan. Si mga kasalukuyang posisyon. Si iba man kaya nagpaparahalap lang ng sweldo. Pag tawag dito, i-validate mo. Ano man ngayon nag-inib mo kayo in 3 years? O guwa man ngayon, nagpagawa man, ito mga traskan kang basurahan. At least, may nag-give up. At syempre, sa sangunyan, ay kadakol man ang mga nag-hasi. Sabi nga kaya, nagpa-plano na magdali-dali man sa nagangadang-adang na barangay elections sa November. Si iba ay karoon malamang nakaisip ko itong mabakalsuka. Makuhan man ngayon ako, ma-file man ngayon ako ng certificate of candidacy. Ay, merong requirements ngayon ng pag-file ng COC sa barangay sa KSK election. As per the COMELEC, siyempre, yung mga iba dyan, garo man lang nga, sabi ko nakaisip magbakalsuka, mapapain man yung COC, although karapatan ng kahit sino man yan. Pero base sa COMELEC, sila yung makakaroon ng bago ng kampanyahan siguro yon. Mga pa-seminar na sinda sa mga ma-filing candidacy sa BSK 2026. Tama man lang na magpa-seminar ang COMELEC. Kasi si iba man kaya dyan, basta-basta naglaog-laog. Ngunit nakachamba, nakaganat, ninuhuli tadakol ang pamilya. Pero kung nasa posisyon na, nagbibilang lang magaling aldaw, tigang chikan lang ang aldaw sa indang kalendaryo. Siyempre, si aldaw ning sweldo ang bigalat. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. Magandang morning ha. Nag-try tayo ng mag-live sa ating page. Sila Manay Nori, kumusta lamang ka mo dyan sa Alayaw. Haloy-haloy naman si pigangit ko yung Manay na warara na siguro si mga manok dyan na Dracula. Anong tawag doon? Yung inaabot na 5 kilo ang isang piraso. Kibir ba yan? Yan magandang alagaan kasi may dalawa ka lang yan. Pag-abot kang piyesta, mahigit na... umaabot yata ng mahigit 5 kilo ang isa niyan eh. O, di ba ka? Kiber Chicken. At syempre, good morning din. Palagi nating binabati sa umaga tuwing Sabado. Yan po na mga ating mga magigiting na mga early morning risers. Especially mga tigalinis-linis na mga street cleaner. Diyan sa Daet Public Market, yung CR sa lalaki. Duwa-duwa na nga ni nag-malfunction sa saro, di saro-sano sa nang nagagamit. Balita ko, nabisita na dayan ni alcalde. The last year na nakahuntahan da si Market Admin. Good morning kay Market Admin ha, ng Daet Public Market. Last year, wala pong budget kasi yan. Eh, minsan tayo, pagka tayo nag-iikot sa public market, natural man na pagka tayo tinawag ng, tawag ng kalikasan. O, di siyempre, mabawas-bawas ka man dyan sa public CR. So, permita lang napapansin. Take note, ha? Napapansin. The last time na nag-anak, sasaro na lang ba ganyan ako nag-pansyon kayo niyo. May nakabugtak pati naman. Jingle na sana daa. Dahil na pwede ang pagbawas ng kulog buot. Paano na ba ganyan? Public ba ganyan? Pero sana ma-action na naman. Diyan din sa ano ha? Diyan din sa Elevated Town Plaza. Yung ano dyan? Yung public market din. Para hindi rin gaanong functional. Problema sa tubig. Sana maging maayos. Anyway, magandang morning sa mga nakatabay sa atin sa kanilang bahay. Good morning sa mga uy dyan sa Barangay 4. Si masahista, si Manong masahista natin. Anong magpa-overhaul na naman tayo ng ating kasatuyang lawas. Sabi pati sa kuya, bihila ito ka ngayon madawag Benji. Sabado sa lahat. So, jingle ko digdi ay hindi pa na-edit ay. Nakabugtak dyan Lunes ng Biyernes. Magandang morning ha, Kuya Jerry ba yun? Hindi talaga mga sinyalis na rin pag aging. Siyempre, good morning din si Ed Bungi. Hindi, malmasugan mo na natin ang tabay ta pag kita naga-online. Uso na magkakunya na ang mag-online na yan. Siyempre, mas malayo ang inaabot ng coverage. Hindi lang ng listener ngayon, viewers na rin. Actually, yung mga digital, yung mga analog na television, hindi ko nagkakamali. Nag-announce na ang NTC na if I'm not mistaken, by November, yung mga analog TV sa Benga, Manila, talagang totally yata, mapi-phase out na. So, mag-rely na talaga kita sa digital era. Well, speaking of digital, kahapon ba yun si PBBM? Dumalaw sa isang company ng... ayoko banggitin yung pangalan ng company kasi pre-plugging. And actually, isa sila sa mga internet provider. Yung AI ha, saka yung meron silang robot. Tunog ng saya, simula ng... Dahil ba na nahuhuri ngayon ang Pilipinas? Musika, sabay ang good vibes, oh. Totoo, kaya ito mga nasusulat dati, nasusulat ha. Yung mga write-ups na maabot ngayon ang aldaw, ang kaulay mo, dahil mo aram, robot pala. Di ba yung mga ginagawa sa Japan? Talagang pati yung mga texture ng pagkagawa, yung kamay, yung buong katawan, parang totoong tao na. Kaya, medyo maabot ngayon panahon. Magpunta ka ngayon sa ibang lugar. Dahil ka nag-aaram, si kaulay mo pala ay robot. Ang masakit kaya kung si mga makandidato ay robot. May nagkukontrol lang. Magandang morning ha sa lahat ng mga batingin ko lang masyado maaga mga aspirante sa barangay. Inspirasyon mga balita. Sa kuha na baga one week na lang August na eh, yung filing daw ay September. Kuya Benji on the mic again, hatid ang ngiti sa... Kaya si iba dyan, lalo si mga baguhan. Dahil magsisimula lang magpamati tapag naman ka muna matian. Ay inay. Pero maganda ang labanan ngayon ha, kasi yung mga naglista-lista. Ito yung sabi nga niyan, dito pumapait ang mga pangyayari. Yung mga kasalukuyang nakaposisyon during the time na namimigay ng mga ayuda sa gobyerno. Siyempre, priority nilang inista yung kanilang mga kamag-anak incorporated. So, ang tendency yung mga kababayan, kabarangay ngayon na hindi man nililista, di nagtatanim ng mga, siyempre, hinanakasyon. Ika kaya kagawad, di mo makutig iiba sa listahan. Asahan mo man ngayon niya na pirilian, dahil ka man kaibahan sa listahan. Doon pumapait ang mga pangyayari. O, diba? Samantala, o yun ang tatanong sa Bagyong Quiapo. Actually, yung Bagyong Quiapo po kasi umuulan na kanina umaga. Buti nga yan. Kasi sa ilang buwan na hindi pagbagsak ng ulan dito sa area ng Camarines Norte, naging problema yung tubig, lalo na yung mga umaasa lang sa deep well. O yung mga balon. Kaya nangyari, nagpipila-pila doon sa mga may deep well na hindi naubusan ng tubig. Kaya naman, yung may mga balon na talagang naka-ready pagka mga El Nino, lalo ngayon yung Super El Nino, ay kwan man, paldo man, magsampulong piso na lang sarong container, o diba? Sa maghapon, di magkano? Kumikita ang kabuhayan. Without ano yan ha? Without tax. Well, morning nga yung mga katuloy sa atin. O, si Mading ano ha? Kami ako na batiin. Maraming salamat ng gabi. Batiin ko si Sir Ray sa lahat ng kanyang staff and crew. Sa members of Bernardo's family. Si Ray at saka si Madam Rebecca. Ganon din si Lamam Angie and Sir Alwin. Good morning po sa inyo lahat. Yung mga nakatabay sa atin online sa Radyo PH saka My Tuner app. Especially dyan sa area ng Pangasinan. Kumusta pa kayo lahat dyan? Kagabi yung tinitinda kong balita sa area ng Davao. Sabi ko, buti pa sa Davao nagbara na sumanggi. Ang tao talaga walang kasiyahan. So grabing init at nag-iiriwal na sa tubig sa mga deep well. Siyempre pagka mahirap ang tubig, maaga gigising ka kasi para pumila. Kasi pila-pila na sa isang balon. Eh maganda ngayon, meron na mga naging project ang government agency. Saka yung mga yung isang party list ng water system. So medyo nakagaan-gaan. Kaya lang ang problema, di nagpipirila ng madaling aga. Alas 4, alas 3 pa yata nagpipila na. Nag-iiriwal. Bakit nag-iiriwal? Tapos sinain at inot, di pipila ang kanyang container. Mauli sa harong linda, di nakakaturog. Tapos siyempre maaga. Ngunyan kasi nagsunod, ang gagawin, ilalagay sa unahan yung kanyang container, yung nauna, ihuli yung container. O di ano ang sistema? Pagbalik ng may-aring nauna, o di bratatatatat na. Ganun ang sitwasyon natin ngayon. That is only in the Philippines. Hindi ko na ikabit yung aking audio sa ano ha. Anyway, good morning ha sa lahat ng mga katabay sa atin online. Tignaray ko lang sa ating page. Oras sa buong Pilipinas. Ganap na ang 30 minutes na makalipas ang alas 6 ng morning. Oh, hey, yeah. Hey, hey. Kapis sa taas sa tunog ng sel. Yung may mga trabaho ngayong araw Sabado, ha? Especially yung maaga sa kabalayong inyong area ng pinagtatrabahuhan. Di ba, makulim yung panahon, nag-uulan-ulan. Dapat bungkaras na, sabi nga niya. Babalik tayo makalipas ang mga palalang at tinakadubay. Ito pa rin ang 99.7 One Radio Music and News FM Diet. Kasama si Kuya Benji, programang kape, musika, balita at impormasyon. Tuwing Sabado alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng morning.
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
9: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station.
11: One Radio News FM.
10: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: 32 minutes after alas 6 ng morning.
1: Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
10: One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji. One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM.

pinag-uusapan po ngayon, ito namang sinasabing puro na lang kaya ayuda ang ating gobyerno. Kasi maalala natin, recently lang, nagkaroon naman ng yung tinatawag na uplift. Panibagong form ng ayuda yan. Hindi ako nagkamali, 2,000 yata. Hindi natin masisesi. Nako na pati, masisesi. Sandali lang, meron tayong ano dito, interruption na sound. Hindi natin masisesi mga Pilipino na hindi bigyan ng magandang grado si Pangulong Bongbong Marcos sa mga survey-survey na lumalabas ngayon. Dahil kahit araw-araw siya nagtatrabaho, hindi ramdam ng mga tao yung pag-unlad. Kapag may crisis, ang laging sagot ng gobyerno ay ayuda. Pero baga ang ibig sabihin, o may crisis ngaya, tapalan lang ngayon ayuda. Di na, na ngayon mareklamo yan. Di ba? So ang tendency, pagka may crisis, ang laging sagot ng gobyerno ay ayuda. Na alam naman nila, napansamantalang ginawa lang hatid niya. Halimbawa yung mga dawa pa 5 kilong bagas, kung sa isang pamilya ang miyembro ay 5, baka isang araw lang yung 5 kilong bigas na yan. Pansamantalang ginhawa lang hatid, kapag naubos na, lalo na yung makunting halaga, 2,000 kahit pa 5,000 na ibinibigay nila, ay balik na naman ang mga tao sa hirap. Kung kaya't sisimula na naman ang gobyerno ang pamimigay ng ayuda dahil sa pagtataas naman ng presyo ng langis, ito nga sinasabi ko kanina yung uplift o itong Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program. Ang target ng gobyerno na mabigyan ng tig 2,000 piso, tinatarget nila ay 7.5 milyong pamilya. Yan po ay kinabibilangan ng 3.5 million mula sa yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. At ito namang Walang Gutom Program, 2.5 million mula sa Poor and Near Poor Households na tinukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS na hindi kasama sa 4Ps at Walang Gutom Program. Samantala, yung natitirang 1.5 milyong pamilya naman ay mga low-income workers. Natukoy naman na sa pamamagitan ng record ng Social Security System o SSS. Ibig sabihin, ang mga bibigyan ng ayuda ay nasa labas ng tinatawag na middle-income earners na siyang nagbabayad ng income tax, pero sila ay nganga sa tulong ng gobyerno. Kaya gusto nilang sumigaw ng saan ang hustisya. Pag may nagsigaw-sigaw niyan dito, may sasagot sa iyo niya. So, sisigaw ka ng saan ang hustisya. Dumuman ka kaya sa Hall of Justice. Yaon duman ang hustisya. Alam nyo ba kung magkano ang isusukang pera sa panibagong ayudang ito? Itong umaabot sa 15 billion pesos. Ayan, 15 billion pesos lang naman. At kung buwanan ito gagawin, aabot po ito sa 180 billion kada taon. Dahil may marinig tayo magiging buwanan na ang ayudang ito. Magiging monthly, garo man sana honorario o sweldo. Ignoros mil. Kung kaya't ulitin natin, aabot sa 180 billion kada taon, 180 billion pesos ang lagatub. Kung gamitin ang pondo ito para magtayo ang gobyerno ng industriya, dahil marami naman tayong mga raw materials, magkakaroon ng dagdag na trabaho sa ating bansa. At ito mga binibigyan ng ayudang ito ay may mapapasukan. Ito yung sinasabi nating long term.
hindi yung pansandalian lang. O kung meron mapapasukan at hindi nila kailangan ng ayuda, eh kapag kumikita na sila ng limos na binibigay ng gobyerno sa kanila, yun nga nangyayari para tuloy nagbibigay ng limos ang gobyerno sa mamamayan. Sabi nga niya masakit man sa tenga, pero yun ay reality. Marami mula sa poorest of the poor na laging binibigyan ng ayuda ang gusto magkaroon talaga ng regular na trabaho at na makahon sa kahirapan, pero wala silang magawa dahil wala silang mapasukan. Malaw nga dyan sa ukay-ukayan, kung ano naman lang sa mga daw, sang gatos. Tapos ang uulian ay sa Basun, Mercedes. O si Pamasahi. Kung mauli ngayon ng Mercedes, ang Pamasahi sa jeep, 20 na. Balikan, 40. Hindi siyempre, mamerindal. Saka, panangalian. Ang tendency, yung sang gatos mo, abunado ka pa. Pero ikaw nga yan, sabi nga eh, meron naman talagang sadyang tamad dahil ipinanganak na sila ng ganun, pero mas marami talaga ang gusto magtrabaho at magkaroon ng regular na income. Pero hanggat puro ayuda na lang ang gobyerno, wala talaga mangyayari sa ating bansa. Di kaya yung mga pangkarayudang yan ay pang ano lang yan. Kumbaga, pangtapa lang para malimutan ng tao yung mga issue katulad ng flood control. Mawala yung kumbaga mawala yung focus sa kanyang atensyon ng mamamayan sa problemang nangyayari sa ating pamahalaan, lalo na yung flood control issue. O isa pa dyan yung kay Atong Ang, ano na nangyari? Wala na. Tayo na lang yata ang bansa sa Asia. Yung mga bansa sa Asia ay walang sariling industriya. Kaya hindi tayo kasama sa mga bansa na ipinapahula ng mga dayuhang content creators sa mga nasyong pinanggagalingan ng mga ginagamit natin na araw-araw mula kotse hanggang gadget. Magkakaralampasan pa kita ng mga katarain na bansa. Arog kang Vietnam. Sabi nga yan, hindi sa dapat pagdamutan natin ang mga kababayan natin ng tulong, pero dapat itinanong ng gobyerno sa kanilang sarili. Sa tagal na nilang nagbibigay ng ayuda, naiahon ba nila ang bansa sa kahirapan? May masagot dyan, no comment. Basta kaya ang focus ko ngunyan sa BSK sa November 2. Ang focus ngayon ay sa barangay sa SK election sa November 2. Si iba man kaya dyan, maglalaog lang dyan ta personal interest. Sabi si Barkada, kung si amigo kong saruman sa member kong media sa Kamsur, ano mo kaya pali, hanap buhay yan. Tawag ko na bagay ng kuyan ngayon, salary grade, ang bracket kang honorario. Ay kita maginibo dyan, ta, iyon na talaga ang kalakaran. Pero silipin ang oras, 42 minutes makalibasan, alas 6 ng morning. Marikaso ng oras pagka kita nag-programa. Sabi ganyan, garete gihirila. Samantala, pag-usapan natin yung mga sinusubaybayan ng mga Pilipino araw-araw. Ito po naman yung impeachment trial. Marahil ay marami ang nalaglag sa kanilang kinauupuan ng banggitin ni Senator Judge Robin Padilla kay Batangas Representative Jerbel Luestro, ang lead House Prosecutor, na dapat daw ay hindi one-sided ang prosecution
sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nung gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Eh kahit na siguro hindi abogado, alam mo alam agad na sablay ang tinura ni Senator Padilla. Diba? Dahil ang prosecution at ang depensa ay talagang one-sided yan. Alangan man ang depensa ka, mapanig ka doon sa prosecution. Ano man kaya ni si Manoy Binoy? Eh kung mayroon mang dapat maging patas, ito ay ang mga senator judge. Kasi nga, dahil mga baga, si depensa, panig man siyempre yan sa respondent. Let's go, let's go! O sa akusado. Siyempre, si prosecution, lumalaman panig yan sa ibo. Sa tamang timpla, kape mo. Ano man nanaisip kayo ni Senator Robin? Kaya nga, sabi nga niyan, kung mayroon dapat maging patas, ito yung mga senator judge. Kaya yung mensahe ni Senator Padilla, ni Senator Robin, eh, dapat ituro niya sa kanyang sarili at iba pang miyembro ng Senate Impeachment Court. Eh, naging laman tuloy ng press conference ng prosecution ay niya binanggit ni Senator Robin. Siya tuloy ang halos naging content ng kanilang pa-press con. Baliwanag ni Congressman Luis Tro, trabaho ng House Prosecution Panel na patunayan ang inihain itong kaso laban kay VP Duterte sa Senate Impeachment Court. Sabi pati ni Congressman Jer Bill, kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya my defense is to defend the innocence of the respondent. So it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence. Ito yung mga sinabi ni Lead Prosecutor Jirbel Luistro. Sabi pati niya ni Senator Congressman Jirbel, mas nakapagtataka kapag naging neutral ang prosecution at lalo nakapagtataka kung ide-depend nila yung respondent. Pag-arog kayo ito, ay di, paano na? Kaya nga sinabi rin ni Lead Prosecutor Luistro, the judge must be the one who is neutral. Eh, sino ba dito ang judge? Eh, siyempre, yung mga senator judge. Katulad ni Senator Robin. Eh, yun daw siguro ang sinasabing dapat neutral. That applies to senator judges. Ay, ano nakita? Parang lumalabas tuloy na nilekturan ni Luis Tro si Senator Judge Padilla sa press conference, imbes na ang judge sa maglecture sa prosecution o kaya ay sa depensa. Eh, maging si Private Prosecutor Lorna Kapunan, eh, umamin na natawa sa sinabi ni Padilla. Kaya naman humingi siya ng pamanhin sa Senator Judge. Eh, kung nagkataon, hindi konektado sa impeachment trial si Kapunan, ha? Baka mas mabigat pa ang binatawan itong payag laban kay Senator Padilla. Samantala, nagpaliwanag man si Senator Padilla na ang punto daw niyang sabihin kung huwag maging one-sided, eh hindi ito tungkol sa pagpabor sa witness o sa Senator Judge. Ang hinihingi niya daw ay fairness. Paano ka magiging fair? Eh, siyempre ang ipagtatanggol doon yung side nila. Kaya puhan kayo ni Senator Robin, back to basic. Hindi na kailangan mag-blind item si Senator Judge Panfilo Lacson tungkol sa nangyari noong Miyerkules. Dahil malinaw pa sa liwanag ng buwan ang mga pangyayari. Pero nitong nagdaang araw, naglabas din ng blind item si Lacson hinggil sa kahiyahiya o manong ginawa ng isang Senator Judge sa impeachment hearing ng maliktsuran ito ng prosecutor. Gayon din sa ilang Senator Judge na naglalabas ng manifestation na wala namang kinalaman sa kaso ni Duterte.
Kasi ngayon, Senator Judge pa lamang si Senator Robby. Bawal daw siyang sigawan. Bawal na si Senator Robby na kurahawan. Naalala ko tuloy yung late governor ng Kamsur. The old Villapuerte. Maging representante ng Kamsur. Puro ito kurahaw sa kongreso. Kaya yung kadibate niya, rahay bladon din. Sabi pa yung kadibate niya, dahil makawag para kurahaw higdit, dahil kami bungog. Eh, itong Senator Robin Padilla, bawal na daw siyang sigawan. Bawal i-interrupt at bawal din tanungin ng hindi kapwa senador. May mga conditions na si Senator Robin. Dahil na pwede maghapot-hapot kung bakong senador ang mahapot sa iya. Pangyayari to. Eh, paano na lang kaya kung maging ano to, maging vice president to si Senator Robin? Eh, mas lalo na pagka naging presidente ng bansa. At sabihin na lang ng ating mga kabayan, ang hirap talagang mahalin ang Pilipinas. Paano mamahalun? Mahal na nga niya, Barakalon. Uy, naalala ko ha, simula ngayong araw, kung di ako nagkamali, 25, yung ibang mga grocery stores sa Mega Manila, magtataas na ng presyo ng kanila mga ilang produktong binibenta. Sabagkat magsisimula na rin yung dagdag sahod sa Mega Manila, nagdagdag mga isusweldo, nagdagdag man si presyo kang Barakalon. Parang wala din nangyari, di ba? Para tuloy nagpapatintero ang sistema ngayon ng buhay. Nagdagdagan mga ni si sahod. Nagganti man si mga may-ari ng mga grocery. Madagdag mga kami ning, sa presyo kang Barakalon. Halimbawa kasi sarong kilong bagas, 52. Hindi mo muna ngayon, 55 yan. O digdi mga isa dait, so mga tricycle driver, meron ding isinusulong na dagdag sa pamasahe sa tricycle na gawin ng 20 pesos yung regular fare. Eh, samantalang, di pa nga na nagpapasa, 20 pesos na magating sisiringil ka mga tricycle driver. Magtaw kang 20, di ka masuklihan. Eh, pagka naisulong yan, naipasa ang ordinansang yan, mangyayari kan si 20 pesos, gadagdagan naman 5 piso yan. Kaya kahirak si Juan de la Cruz. Nasabihin naman kayo ni Juan, si mga may pangaral na Juan, ako na naman, ano tala ako na naman? Ben, ang oras natin, 8 minutes bago mag-alas 7 ng umaga. Hoy, silipin natin yung ibang mga labas na balita ngayon po ng mga araw ng Sabado. Bawat segundong gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Si ano nga pala, si NBA superstar LeBron James, may napili ng team na papasukan. Ito ay ang Philadelphia 76ers. Duman naman, mapahiling kan sa iyang urag si LeBron James sa Philadelphia 76ers. Samantala, isa rin sa mga labas na balita ngayon sa ating kanugnug na probinsya sa Daga City, Kamsur, pinasuspende ang kontrata ng Mount Isarog Tour Guide matapos ang umano'y harassment.
Pinasususpindi ni Naga City Mayor Lenny Robredo yung kontrata ng Mount Isarog Natural Park Tour Guide matapos ang umano'y insidente ng pangaharas. Inabatid kasi na pinasok umano ng tour guide ang tent ng hiker nang walang pahintulot na nagdulot ng takot sa biktima. Sa pahayag po ng alkalde, sinabi nitong hindi katanggap-tanggap ang naturang insidente at taliwas ito sa pamantayan ng kaligtasan, profesionalismo at paggalang na dapat ipakita sa mga turista. Pag-ugama nga ng Arugay na tour guide, ay pag-Arugay, rimayan tulos yan. Napag-alaman ding tour guide ay bagong job order. Lalo pag-aaro kayo ni G.O. man lang pala kayo ni bagong G.O. o job order personnel ng Public Safety Office at isang buwan pa lamang sa serbisyo, inamin naman ito ang kanyang maling ginawa. Ano man daw naisipan kayo ni tour guide na yun? Kung kaya dahil po dito agad siyang inalis sa lahat ng kanyang tungkulin habang permanente siyang pinagbabawal ang makilahok sa anumang city accredited tour at hiking activities. Para pasupog baga, sabi nga yan, para pasupog sa mga taga-Naga, eh, lalo yung pag yung lalawigan nila, daladala nyo. Bumuo rin ang lokal na pamahalaan ng isang task force upang magsagawa ng masusing investigasyon habang binibigyan naman ng tulong at suporta ang biktima. Kasunod ng insidente yung paigtingin ng Naga City ang pagpapatupad ng mga patakaran sa Mount Isarog. Kabilang ang mas mahigpit na alcohol ban, mandatory refresher training, at gender sensitivity at ethics training para sa mga lahat ng tour guides. Dapat talaga merong kahit siguro kahit hindi sa ano yung ethics training. Importante yan, ha? Ano kaya dyan sa ano sa provincial hospital kung magkagawa man ng ethics training dyan? Huwag mo magkagawa dyan, magkapatapot ka sana sa nurse yata yan. Pero karamihan, yung GO din, ha? Job order. Medyo meron kami yung masalimuot na experience dyan. Ni Mr. Lapata. Uy, marinaga lang ha, kay Mr. Mrs. Lapata. So, sarong job order lang pala. Di, nagpa-check up kami, ang tawag dito, yung sa mga buto. So, nung pumila kami, bako ngayon ang pilahan. Daman ngayon kamo, eh, harayo. Sabi ko doon sa nurse, baka pwedeng dito na lang itong kasama kong pasyente. Ako na lang doon sa tinuturo niya. Ay, ata, ang ani po ngayon, ay pwede. Dumangay ka po. So, ang tendency, sumunod kami, ha. Ang sistema, may paparahiling mo si orasan, alauna, alas 2, alas 3, dahil pa kami tigapon. Nag-uuruli na si ibang pasyente sa ibang klinik. So, ang ginawa ni Benji Parang, di nagpunta na ako sa loob ng klinik, nagtanong ako, ha. Kumusta po niya ako si sa kuyang pasyente man? Tanay pa bagay naapod sa roll call? Sabi nung isang nurse, ay sir, nalingawan apod nun yan, tapos na manangaya si doktor. Ayaw na si doktor. O di binalikan natin yung nurse na baana yan. Sabi ko, madam, dahil ka man dapat siguro din dito, public service ini. Kung may problema ka sa diri mong personal, sa private, iwalat mo sa harong nindo. Pati ini mga pasyenteng ano, nadadamay. O, di, kinausap natin yung head, bakit mo ganyan? Pasensya na, sir, nalingawan ngaya. O, nakahali na si doktor, nalingawan. O, ka pa pala ngayon nakalista rin. Doon pumait ang mga pangyayari. Ganyan ang buhay. Masana magkaroon din dyan ng ano, gender sensitivity at saka ethics training. May nasampulan na nga dyan isang regular employee. Sinuspindi yata ni Governor. Yan ang mahirap sa ganyan.

Hello, oras natin. Tatlong minuto bago umaga. Kailan 7 ng umaga. Hihingan muna tayo. Ha? Babalik tayo alas 7 para sa One Radio Balita Sabado. Alas 7 hanggang alas 7.30. Manatili lang naka-antabay.

0: headlines. Rob Waldez bumalag sa mali-umanong pahayag ng BI. Headlines. Kampo ni Vice President Zara nakahanda para sa pagsumpina sa kanyang financial records. Headlines. Senator Estrada dumulog sa Korte Suprema para makadalo sa impeachment trial ni BP Zara. Samantala, bagyong Quiapo galap ng typhoon habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. House prosecution nais liawin sa impeachment court ang bawal magtanong remarks ni Senator Robin Padilla. At sa headlines sa ating balita sa Ibayong Dagat, ICC Prosecutor Karim Khan sinibak matapos umanong desisyon o desisyonan ng ICC o ICC member ayon sa report. At sa headlines sa ating balitang pampalakasan, LeBron James lilipat sa Philadelphia 76ers para sa huling season ng NBA. At headlines sa ating balitang entertainment, Miss Universe at Miss International pageant sa bahay nagaganapin sa November 25.
1: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, kinalap upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio, balita sa tanghali. Heto na ang inyong mula sa Balita and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, kinalap upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Heto na ang inyong tagapaghatid balita,
2: Benji Para.
1: Benji Para. One Radio Balita. Radio Balita. One Radio Balita. National News.
0: Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, bumulusok sa pinakmababang antas ang piso kontra dolyar noong July 24, 2026 matapos umabot sa 61.84 kada US dollar. Ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito na ang pinakamahina sa kasaysayan ng piso. Mas mababa pa sa dating record na 61.75 pesos. Ang pagbagsak ay dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa higit sa 100 dolyar kada bariles na nagpalala ng pangamba sa inflation at kalakalan. Ayon sa mga ekonomista, posibleng umabot pa sa 62 piso ang palitan kung magpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon at ang mataas na demand para sa dolyar. Una nang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of Energy Emergency upang tugunan ang epekto ng dumataas na presyo ng enerhiya sa bansa. Sa kabila ng pagbagsak na nanatiling kritikal ang papel ng pamahalaan sa at BSP sa pagpapanatili ng tiwala ng merkado at proteksyon sa mga consumer laban sa dagdag na pasanin ng inflation.
1: Benji Para. One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Lumakas pa ang bagyong Quiapo sa severe tropical storm habang papalabas ng Babuyan Island. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa inilabas na weather bulletin noong kahapon Biyernes ng alas 8 ng gabi, sinabi ng PAGASA na nanatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte dahil sa inasang malakas na hangin. Samantala, nakataas naman ang Tropical Storm Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Natitirang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte, gayon din sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Hilaga at gitna ng bahagi ng Aurora.

0: bandang alas 7 ng gabi, huling namatalang sentro ng severe tropical storm Quiapo sa katabigan ng Calayan Island. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 km kada oras, malapit sa gitna at pagbugsong umabot sa 130 km kada oras, habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km kada oras. Ayon sa PAGASA, inaasahang tuloy na ang ilalabas ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat pa palabasan ng basa, inaasahang lalo pang palalakas ang bagyo habang kumikilos sa West Philippine Sea, dahil posible rin itong maging isang typhoon bago maglandfall sa katimugang bahagi ng mainland China. Inaasahan namang unti-unting hihina ang bagyo kapag tuloy na itong nasa kalupaan ng China. Nagbabanta muli ang malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa araw ng Linggo, July 26. Ito ay batay sa heavy rainfall outlook ng State Weather Bureau para sa Severe Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsoon o Habagat. Nagbabanta ang 100 hanggang 200 mm na pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Hanggang 50 at hanggang 100 mm naman ang nagbabanta sa Isabela, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ngayong araw hanggang sa araw ng Linggo, July 26, inaasahang makakaranas ng moderate to heavy rain ang mga probinsya ng Bataan at Occidental Mindoro.
1: Benji Barak, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Asahan na naman ang panibagong malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, batay sa apat na araw na galaw ng Mine of Plats Singapore at Foreign Exchange. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 6 na piso hanggang 6 na piso 50 sentimo kada litro. Habang posibleng madagdagan naman ng 5.50 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Source, muling sumipa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa sa pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply. Kabiling na riyan ang mga limitadong pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at lumalalang banta sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait na nagpapataas ng panganib sa pandaigdigang supply ng Ineriya at Kalakalan.
1: Benji Barak, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Barak, One Radio Balita.
0: Tinatayang 1.5 trilyong litro ng tubig ang nabawas sa Pandabangan Dam sa Nueva Ecija mula pa noong November 2025, katumbas ng 37 metro ng pagbaba ng level ng tubig o katumbas nang umabot sa 630,000 Olympic-sized swimming pools. Ayon sa Pantabangan Dam o Pantabangan Dam Management, nasa 176 na o na lamang ang layo sa critical level na 171 meters. Napatid na nagsimulang bumaba ang level ng tubig noong November 13 kasabay ng pagsimula ng dry cropping season. Dahil sa patuloy na pagbababa ng tubig, muling lumitaw ang lumang bayan na matagal nang pinalubog ng dam.
1: Benji Barak, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Oras natin, ganap na 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo sa ibang detalye makalipas ang ilang mga paalala.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

0: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Oras natin ganap na ang 18 minuto makalipas na ang alas 7 ng umaga. Sa ibang gabit balitang nasyonal, nanawagan si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Bureau of Immigration o BI na magsagawa ng agarang investigasyon matapos naman maglabas ang ahensya ng maling impormasyon na nag-uugnay sa kanyang planong pag-alis ng bansa. Sa liham na ipinadala kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, iginiit ng kampo ni Romualdez na walang katotohanan mga ulat na nagsasabing tinakan niyang umalis ng Pilipinas upang takasan ang mga kasong kinakaharap. Kinukontra ng dating House Speaker ang malay pagpapakalat ng BI ng hindi beripikado at mapanirang impormasyon na kalaunan ay naging batayan ng mga pahayagan kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
0: Benji Para, One Radio, One Radio, Balita. Benji Para, One Radio, Balita.
1: Nakahanda umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na harapin ang mga paratang laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ito ay matapos magsimula maglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court para kunin ang ilang bank records at tax records ng Vice Presidente. Ayon sa tagpagsalita ng defense team ng Vice Presidente na si Attorney Michael Pua, hindi sila tututol sa paghahanap ng katotohanan. Aniya na islaman nila matiyak na ang lahat ng nakahakbang ay naayon sa konstitusyon, umiiral na batas at mga alituntunin ng korte. Dagdag pa ni Pua, inaasahan na nila ang posibilidad na payagan ng impeachment court ang pagkuha ng mga dokumento. Aniya handa rin silang patunayang walang basihan ang aligasyon ng umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
0: Benji Para, One Radio, Balita. One Radio, Balita.
1: Dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Jinggo Estrada upang hilinging baliktarin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan na hindi siya pinayagang makadalon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Naghain ang kampo ni Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. O naghain ang kampo ni Estrada ng petisyon for certiorari laban sa desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagbasura sa kanyang motion noong July 9, 2026. Ayon sa law firm na Plamaniano, Arroyo and Juenas, nagkaroon umano ng grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Ang Sandigan Bayan na tanggihan ang kahilingan ng senador, iginiit ng mga abogado na bagamat nakakulong si Estrada sa New Quezon City Jail dahil sa kinakaharitong kasong plunder, nanatili pa rin ito umano ang kanyang katayuan bilang incumbent senator at ang kanyang tukulin bilang halal na mababatas. Binigyan diin ng kampo ni Estrada ang impeachment trial ay isang makasaysayang prosesong itinadhana ng saligang batas at nakakailangan ng personal na pagdalo ng lahat ng senador judges. Sa kasalukuyan, naharap si Estrada sa kasong plunder kaugnay sa umano'y manumalya sa flood control projects.
0: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita.
1: Samantala, ganap ng isang typhoon ang bagyong Quiapo o international name na Nuwol. Habang patuloy itong kumikilos palawas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon po naman sa pag-asa sa weather bulletin na inilabas ng madaling araw kanina, July 25, muling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 285 km west of Basco, Batanes. Tagline nito ang lakas na hangin na aabot sa 120 km kada oras, malapit sa gitna na may pagbuksong hanggang 150 km kada oras. Kumikilos sa direksyong west-northwestward sa bilis na 25 km kada oras. Dahil dito, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes at kanlurang bahagi ng Babuyan Island, kabilang ang Calayan, Dalupere at Fuga Island.
0: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Para, One Radio Balita.
1: Sa uling kabit balitang nasyonal, sinabi ng House Prosecution na nais nilang linawin mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng naging pahayag ni Senator Robin Padilla na walang karapatang magtanong ang prosekusyon sa isang senator judge. Ayon kay House Prosecutor at Kamarisor Representative Terry Ridon, nais nilang malinawan kung ipinagbabawal nga ba sa magkabilang bani ang magtanong ng clarification o clarificatory questions sa mga senator judges, lalo na kung may mga katanungan na nangangailangan ng paglilinaw. Sinabi ni Ridon na pag-uusapan muna ng prosecution panel kung magsusumite sila ng manifestation o maghahain ng oral manifestation. Mahalaga raw ito dahil mabigat ang naging pahayag ni Padilla na wala umanong karapatan ang prosecution na magtanong. Magbibigay linaw rin ito sa parehong panig ng depensa at prosecution. Giit pa ng kongresista na ang obligasyong manatiling neutral ay trabaho lamang ng senator judges at hindi ng mga abogado na magkabilang panig, dahil advisorial ang impeachment proceedings.
0: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parat, One Radio Balita.
1: Ganap na ang 24 na minuto makalipas na ang alas 7 ng umaga.
0: One Radio Balita International News.
1: Sa ating balita sa Bayong Dagat, sinibak na sa pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan matapos sa desisyonan ng karamihan sa mga miyembro ng bansa ng Korte Pabor sa kanyang pagpapatalsik. Batay sa ulat ng Reuters, 82 sa 125 miyembro ng estado ng ICC ang sumuporta sa desisyon kasunod ng mga aligasyon ng sexual misconduct na may kaugnayan sa isang junior staff member ng korte. Mari namang itinaginikahan ang mga paratang. Ayon sa kanya mga abogado, walang sapat na ebidensya ang ibinibintang laban sa kanya at hindi rin umano naging patas ang naging proseso ng pagdinig sa kaso. Kasunod na kayang kanyang pagkakatanggal, magsisimula ang proseso ng pagpili ng bagong ICC prosecutor. Gayunpaman, inaasahan sa susunod na taon pa magkakaroon ng kapalit si Khan. Samantala, nantiling umiiral ang lahat ng kasalukuyang arrest warrants na inilabas ng ICC dahil tanging mga hukom ng korte ang may kapangyarihang bawiin ang mga ito. Kasabay nito, muling iginiit ng Estados Unidos ang pagtutol nito sa ICC sa pagbisita sa Pilipinas ni U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sinabi nitong hindi kailanman haharap sa paglilitis sa ICC ang mga opisyal ng Estados Unidos. Hindi rin kasapi ang US sa ICC at matagal na itong kinikwestiyon ang kapangyarihan ng nasabing International Court.
0: Benji Para,

0: 46 na minuto, mga kalimasyang alas 7 ng umaga sa ating balitang pambalakasan. Formal lang inanunsyo na ni NBA superstar LeBron James ang kanyang paglilipat sa Philadelphia 76ers para sa kanyang ika-24 na season sa liga, na lalo pa ang magpapahaba sa kanyang record bilang manlalarong may pinakamaraming season sa kasaysayan ng NBA. Inihayag ni James sa kanyang desisyon itong kahapon Biyernes sa pamamagitan ng social media, kung saan sinabi niya ang paglipat sa 76ers ang magiging huli niyang desisyon. Ayon kay LeBron, hindi pera o personal na dahilan ang nagtulak sa kanya para lumipat ng koponan, kundi ang hangaring muli magkipagkompetensya at magkaroon ng pagkataong manalo ng isa pang kampiyonato. Anya, naniniwala siya makakatulong siya upang maging isang championship contender ang Philadelphia 76ers, at inasa niya makasama ang bagong fan o fan base na nalalabi niya ang panahon sa NBA. Ginugol ni LeBron ang nakaraang 8 season sa Los Angeles Lakers, kung saan pinangunahan niya ang koponan sa NBA championship noong 2020. Bago ito, naglaro siya sa dalawang magkahiwalay na season sa Cleveland Cavaliers at 4 na season naman kasama ang Miami o Miami Heat. Sa edad na 41, patuloy na nagpapakita si LeBron ng mataas na antas na paglalaro. Noong Marso, nalapasan niya ang record ni Robert Parrish para sa pinakamaraming regular season games na nalaro sa kasaysayan ng NBA.
1: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parat, One Radio Balita. Entertainment. Entertainment. Entertainment.
0: Sa ating balitang entertainment, mahabang araw ang naghihintay sa mga pageant fans sa Pilipinas sa November 25, dahil halos makasunod na gaganapin ang finals ng Miss Universe at Miss International. Ayon sa Miss Universe Organization, idaraos ang Coronation Night ng ika-75 edisyon ng pageant sa November 24 sa Puerto Rico. Ngunit dahil sa kaibahan ng oras, umaga na ng November 25 sa Pilipinas ito mapapanood. Sa parehong araw naman, gaganapin sa Tokyo, Japan ang Coronation Night ng Miss International 2026. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng dalawang major international beauty pageants ay magkakaroon ng halos magkasunod na final sa loob lamang ng ilang oras. Kinumpirma rin ng Miss Universe Organization ang schedule ng iba pang mahalagang aktibidad bago ang finals, kabilang National Costume Show sa November 21 at ang preliminary competition sa swimsuit at evening gown sa November 22, oras sa Puerto Rico. Kinakatawa ni Bea Milan Wendorski ang Pilipinas sa Miss Universe, kung saan hangad niyang maiuwi ang ikalimang korona ng bansa. Samantala si Katrina Ann Johnson naman ang pambato ng Pilipinas sa Miss International na maglalayong maipanalo ang ikapitong titulo para sa bansa.
1: Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita. Benji Parat, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Oras natin, ganap ng 30 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Simay nyo ang detalye ng ating mga balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, July 25, 2026. Magandang morning muna sa lahat ng mga natabay sa atin sa mga tiga Basud, Poblasyon Basud, ha? Maraming thank you. Ang inyong naging tagapaghatid balita, ako naman si Alvin Benji para Paliones. Magandang morning. Susunod na ang programang The Number One Radio Show.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.

0: You are under arrest. Arestado ka ni Benji Barak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Barak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
1: Wow!
2: Benji Barak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Oras natin, eksakto ng alas 8 ng umaga. Nagbati mo na good morning sa lahat ng kandabahay, sa katika ng bahay. Especially yung mga nag-burubaili sa tuwing mga tugstugan ha. Tama-tama, medyo maliput-tipot ang panahon.
4: Tralalero.
3: Puro para pagargan-out lang. Marilaga lang kina Ate Saling sa members of Buntel family. Palagi na kandabahay every Saturday. Maraming thank you ha. Marinaga man lang si mga kuwan, si mga paralawod. Garo rin naman mga kalawod-lawod ha. Ta. Maluyahon ngayon ang pagsira mo niya. Lugi ang may-ari. Mahal pati ang krudo. Parataas na naman ang gasolina. Parataas na naman nga next week. Kaya kung ikaw may kuwan, may palakaya, dapat eh, milyonaryo ka. Takong araw ka iyan ang panahon na dahil naglalaot pero walang nahuhuling isda. Paano na si mga tao? Hindi ba ka? Ganda morning din sa labang atabay sa atin dyan sa barangay sa isa at siyete sa Mercedes. Especially yung mga dyan sa tabing dagat. Sa 4, saka sa 4, hindi eh. Dito sa may 1-3. Yan, San Roque. Yan sa kahabaan ng Korea Kingdom Boulevard. Maray na agad si mga